0: Wako, aba Farmers Center Kibuye. Tusange meters nga bisatu nga wakava ku roundabout ye Kibuye. Kukube ride machindye. Obubako kuberi abasawo wano ku Farmers Center Kibuye.
1: Yagera kwasakanya bya banka budi kaseera. Yesawa otambulinde banka yongo kozesa enkola ya Sente Mobile okuva mu Centenary Bank. Kati osobola okusindika oba okufuna sente, okukebera akawunti yo, okusasula school fees, amasannyalaze oba amazzi, okufuna looni ezamangu, okutuukira ddala ku bukadde butaano n'ebirala bingi. Kino kye tuyita okutambula ne banka yo. Funa Sente Mobile app leero okuva ku Google Play Store oba App Store okumanya ebisingawo ku bennamba zaffe ezitali za kusasulira 0800 200 5 mutano oba noti munana noti noti satu asatu mutano satu anamonya Centenary Bank. Centenary Bank member wa Center Group efugiwa Bank Ekure ya Uganda. Sente zaba customer okutukile dada kubukade kumi zikumibwa Depos Protection Fund AI Uganda.
2: Centenary Bank etegi zaba customer bayo kwe walobufere okubili zibobu tagabe bibi kuata kubanka account yo nga peni ne OTP elio omuntu yena ngoita ku email, ku WhatsApp oba ku simu omuntu yena nga kusabi bibi kuata ku account yo okugeza peni ne OTP tobi muwa eloku bili zibobu kumuwa abira ngokubo ku simu ezobu erere noti munana noti noti bibiri bitana atanu mutano oboku noti munana noti noti bisatu asatu mutano bisatu anamunya webalu kutereka ni Centenary Banka. Centenary Banka member wa Center Group. Centenary Bank erunga misiba banki enkulu ya Uganda. Sente za customer zikumibwa ekitongole cha Deposit Protection Fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda enkola nobuko kulizo bigobererwa.
3: Okay, wachari kuchenda munya katwenze nya Radio Ekereziya Radio Sapiens ya mwebale kubantu ku muri Radio Ekereziya Radio Sapiens ya mwebale kubantu muuliriza. Why?
4: Yes,
3: waliwo abantu abanyiziza ne badira ebiliro liro. Byabadde ebiliro liro.
4: Era tubiyite ebiliro liro.
3: Ebiliro liro. Ebyo byabaddeyo.
4: Ya
3: kalugambe oba fireworks. Nga fireworks bwato.
4: Akole ebigambo.
3: Akole ebigambo. Kale batadde mu abakulu. Baiza ne bateka muka tekiniki. Babaddeko ne basi ngetambula.
4: Basi. Batade ufananyi wa basi.
3: Gabo byambuka aguru. Bikola yuka basi.
4: Basi.
3: Bikola yuka
4: ufananyi cha mzeyi. Chikopira.
3: Kakati. Abantu banyiziza. Omanyi waliwo olio musajja. Yali musajja kia yugera statement ye. Nti oinzo okuba kalenga gubato wagira. Ne gwe guma. Gumikirizi wabasirika. Paka iyo lwerija.
4: Kumikiriza government yeriko. Yo ya gale kusange ngoli mula.
3: Aha. Kati yo ganti ka kumikiriza.
5: Yes.
3: Onzo bagwe chino sicho ya gala. Na titi ichabu. Kadinga unalibose muju.
5: Yeah.
3: Bali bali kebala idide kororo. Nisi balabe. Kuwa bisira biyabu. Yeah, bali kwao.
4: Bali mubiro biya.
3: Hii. Namu bumuli ja. Ida namu muli jende kororo. Babali ya chileka. Bawa. Yo baleka.
4: Yeah.
3: Kakati abantu abanyiziza mukali. Bebachu usize bidilo lideri mubani.
4: Nebabi wandi kisamu ati vya.
3: Anuli na ateka mwase no.
4: Tubalavye. Nabalavye.
5: Kati ato unyigirachi.
3: Awabadechi.
4: Neda tulikumukoro mulala.
3: Tulikumukoro mulala.
4: Mbwale itabi
3: ase. Akati oli. Wabadechi pana ncha mzei.
4: Nateka ucha.
3: Nateka wecho no mwase. Abamu batade mwe bigambo bidala.
5: Kati kwa chachazi za kwa jenza. Zachaji nziza. Kwe kutio bola Uganda flag. Kubange mabegaka obatu gamba tuina
3: kujitu
5: no bazemu obadde tawo bunyonyi ngabujiwani kawe bujisa bujiwani kawe bujisa ngabatu gano jitu obola tazanyisa Bobby Wine ojukira ngaji promote nanga nedda temudda mujiza nyisa tunazanga ne Uganda flaga
3: yabadde yo nayo wagu
5: obadde tujira banga naye egenda wagulu
3: nyonyi wena badde sadi
5: wena
3: bita bide kusi
5: obadde helicopter bujisa ne bujisa
3: patriotism. Patriotism.
5: Not baji tu gano jiti obo. La wababa tiba jiti obo de.
3: Atao wababa jikuwa vana tuku jiti.
4: Kuna mkono kwa kuanga.
5: Kuse gwari kwa kuanga. Gwari muntu kuse chino.
3: Gwari muntu nga jiti o muntu.
4: Oliva tu gamba. Kale tiba tu gamba. Mwa tiba gamba. Ti ave nonye zevi ya.
3: Baliba.
4: Banabi ya bufu.
5: Ave nonye zevi ya.
3: Yali aliku simpase.
5: Mama.
3: Yali mu simpase. Akati. Hali bidie vya simu, dali sivi kola.
5: Hali ya rawa danganti.
3: Mkaite chinyuma.
5: Mano tebaachi uli nanti watu gano kujiaji ya miyagundi.
3: Kachate vovo li mu system. Avovo kola patriotism.
5: No.
3: Vovo yongela kuwa.
5: Vovela mkano
3: avegwanyi. Avegwanyi.
5: Avegwanyi
3: za wano nye vyo bufuze vya nguni.
4: Vya bango bando nyambo baba sasire
3: sasire baba sasire mbubu Uganda bajagala nyo singa fe
5: abajirwanirira
3: kakati naye nga

0: ege
1: esem
0: na yaze unere kitisa kinga gara tulabe mutulire byowe ebya fikiri ebya serious eri mulamu ne yate bulungi lwale tukaina ntalo ba kusalo
2: Yeah.
0: Mutunulira population y'abavubuka. Kika kitegeeza ebyobulamu yabigonjola. Polio ezikata baana. N'ebirala. N'okusoma. Olwaleero abavubuka abasinga Kristu bamanyi okuwandiika. Tunulira ebyo nabyo achievement. Tetugaanye nti waliwo ekigaana nga ggwe mu famire. Yo. Utasobola kutuukiriza buli kimu.
1: Tetubuuzizza
0: ebigaanyo. Kyensaba ekyenguzi. Singa enguzi olwaleero bateeka omuntu agye ne bamuteesasa abantu nga balaba.
2: Awo tujja kufuna
0: yatugwanira mu kisanja kino.
2: Kale ssebo alina kyayogedde omukulu ono ne kinkwatako nnyo. Ensonga y'ebyobulamu saawa zino oyinza okutunula ng'olaba ebyobulamu bikyali aganaga. Naye waliwo ebikoleddwako kati nze bwe nkuzzaako emabega mu myaka gya 89 pulezidenti awo yajjira yagenda okujja kati njogera nga nze ava mu bitundu ebyalimu nnyo mu Kenenya siriimu yatutulugunya nnyo naye wakati wansi w'obukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni ebyaddala mu bitundu byaffe eyo Masaka, Raka, Ekyotera, ku boda Mutukula wonnaawo balwanye nnyo
1: okulaba
2: nga bamulinnya ku mfeete oba okulaba nga abantu
1: bamira eddagala
2: n'awangala n'akawuka n'asobola okuba ng'akola emirimu gye abantu bangi bawangadde luli omuntu yalwala ng'omwezi gumu ng'afuna wiiki bbiri nga akenenye aweddewo naye wakati ebitongole ebirala nga bijja n'okukolagana ne gavumenti ya wano wansi w'obukulembeze bwa Pulezidenti Museveni ebyaddala Mukenenya bwogenda mu bitundu byeyo olabira ddala nga okulwana weekuli ffe twakula n'abantu nga maama we yafa tamulabyeko taata we yafa tamulabyeko abantu nga famire ennyumba zaasigala nga matongo naye kati ogenda okulaba abavubuka tukuze
1: omuzadde asobola ozaala omwana we nga mulamu omuzadde asobola okuba nga mulwadde n'azaala omwana nga mulamu n'amuweerera n'asoma ne bamutikkira ne graduation n'agibeerako nga ne maama mulamu
2: ffe tulina abantu baffe nga tebaaweza myaka gye tulina
1: yes.
2: bakojja baani bwe batyo
1: nga baafa siri
2: naye ku myaka emito 22
1: kati oweza ekinaana ng'omulina kubanga eddagala weeriri
2: kati ekyo nkimusiimako
1: oli mutuufu
2: ewaffe eyo yalwana
1: yali emutukula
2: nga wo oyogedde ensonga nkulu bantu baffe baagenda nnyo
1: kibi nnyo
2: kitalo halo
3: halo
2: wangi
3: mwebale tuweereza
1: nawe okuwuliza ssebo
3: namuyita Jomba Mukyono Mowino
1: Jomba
3: kakati nga amazima amatuufu Museveni ebyobulamu abikozeeko kuba mbanzijukiza mu myaka gy'ekinaana amazima amatuufu etwabirire waffe Masaka eyo ebusulo nga ebyobulamu amazima tebyabanga birungi byabanga byangu n'abaana ne bazaala ebiseera ebisinga bino baatuzaalyanga mu bitooke naye kati abaana bazaalya mu malwaliro bigenze bikyukira ddala alina byakoze n'ebiganye biganye Jomba Mukyono Mowino
2: ate ekireetera abantu okulowooza nti ebiganye okubikka ebikoleddwa abantu balabanga gino emyaka ana of course mingi kati omuntu abeera onaga naye ku myaka ana n'okaguudo bwe kati ne kagaana naye ate tutunulireko ne kubiri ebikoleddwa nti singa oluguudo olwo era teyalukola era yalifuze
1: era yandifuze
2: osegeye kati byasobodde okukola oba ebisobodde okukola ba gavumenti
1: nanga awo nakiviirako neŋŋamba oba akoze enguudo oba tazikoze era yandifuze oba abaana abasomye oba tebasomye era yandifuze
2: ekirala abantu abamu kye balaba nti oluusi babiteekawo kati nga olaba obutale oba n'amalwaliro nti structures weeziri naye ate oluusi ogendayo n'obeera disappointed nti abalina okuteekesa mu nkola bye yateekawo oluusi ate bali ake nnyo
1: nze nakunyumizaako tinagendako omudoli ya gavumenti nga nze nina okwegulira ekitabo ekya 42
2: bampandiikiremu
1: ekole nga medical form
2: kati neweewuunya ekizimbe kinyirira kirabika bulungi
1: ng'ebinkwatako byonna biri mu 32 banzijanja byekinaamanya nvuddewa mu kitabo ky'enguzi
2: naye nga gw'olina okukagula akatabo ka nnusu mmeka nno
1: toviirayo awo ewala nagula toilet paper 2
2: mutwalire
1: ate nga tebakkiriza n'ez'ebitaano bitaano baagala ziri
2: ez'olukumi
1: nti kati ebintu ebikozesebwa weebiri naye nga ate baliwo bye batute abamu tebabikozesezza bulungi nalabako bano aba medical store ab'eddagala nga bagamba eddagala
2: libeerayo
1: ne tulitambuza ne tulitwala amalwaliro naye weewuunya nti otuukana emalwaliro ne libeera expired
2: nga terikozeseddwa abaliyo balinza
1: ditunda
2: kati oluusi naye bimusukkako
1: nti gavumenti waliwo tujinenya naye ng'ate ffe tulina okusooka okwenenya ffe nga bwe twalabye ekyannabbanja sente zizze zaakuliira baakosebwa matabu gwe n'oyingizaamu abatembeeyi abaali eri mu byabwe
2: kyokka waliwo olwo batwagala okulaba pulezidenti n'omukono gwe ogw'ekyuma
1: nga gukutte ku bwinda ebyennyanja ebinene birukwata naga ekiba kibe
2: lobaloba
1: yingira ekkomera
2: kati awo otumumisingira wokka nze bwalinnyamba bali b'enguzi abo baani n'abakolako n'olaba ng'omukono
1: tuwayo basatu b'oyagala akoleko oyita baki kwata essimu
2: Wanji
4: jeje
2: Wanji sebo
4: oliyo otya munywai
2: munange jendi ogamba otya ezo
4: oyagala kwasaganya nsonga
2: ng'obadde obuze eddoboozi ninga alimanyi
4: yento ayani
2: okyali yennamutidde
4: muganda wange mbadde natambulamu naye nakomyewo tugenda kikwasaganya ndabira madamu kabasa
2: waali akutumira
4: yeto aya nenamutidde ku mukoto kwendi kati
2: okay
4: mulamu wange uwulidde naye ze ndiputo myaka naye president kyemujjukirako bajjajjaffe bakitaffe yabajjirawo omusolo gw'omutwe
2: ogwo ogwagobyanga abasajja mu bitooke
4: n'obatanga nga babasibye ekaguwa bali ku layini abantu abakulu
2: bakyala baffe baatukwekanga mikeeka
4: mikeeka eyo mu bikisubi mu bitooke
1: mamanga yakwekako taata wange
4: naye omusolo gwo gwavaawo kyenjagala mwenyumirizemu myaka etaano gino gyagenda okuddako naffe eno tufuneko ku nguudo ennungi ku masannyalaze tukyali bubi eno mu byalo jjajja ogirowereza eggwanga
2: nyina gye nabadde walako nno kyalo walako n'ensanga y'amasannyalaze nali nasemba okugenda yondoza emyaka nga 12 emabega
1: nga teri yadde tadooba
2: nga kiri ekitundu toyinza nakulowooza nti wayinza okukyuka n'ensanga kati ebya amasannyalaze n'ebyalo agezezzaako okulaba nti ebyalo loba baakiyita rural electrification ndoza ye yali campaign eyo amasannyalaze naddala mu biseera bya umeme gaatambula nnyo okuyingira ebyalo biyinza okuba nga ebimu bigaanye nnyo naye nga waliwo ebintu ebimu ebikyuseemu waliwo kabasa ebyalo kati by'otuukamu n'ogamba ani yali amanyi
1: baidha ebyalo bibadde bikuze containers zo zebayadde nti bazimenye naye zibadde ziyambyeko ebyalo okulaakulana obutundutundu bwonna obutawuni bubadde bukuze mu byalo eyo ewaffe bubadde bukulaakulanye lwa containers eno naye kaakati enkulaakulana eyo naye ekoze eki evuddewo bubadde nga buli bize nnyonnyo kweka ng'olaba ekitundu kikuze
2: nga
1: bukyusiza ekifaananyi ky'ekifo naye lwakuba kati baakoze eki baabujja naye nga badde bulina engeri gye bukuzizzaamu ebitundu
2: katulaba omunaffe omulala
5: halobalamusiza bannange
2: yesebo
5: bamtaiza akamutyaba
2: yesebo
5: ena kibiina kya national unity platform tuseeko mu kibuga emondo eziri wano kino kyebaga nti oli yalayiridde ku mudomo gwa mundu
2: era
5: naye yeyini pulezidenti yagala n'agamba Museveni ti akatali kabba oli osuula mu mulyango naye kano kalabika kadde kubanga kirabawo kyasudde mu mulyango
1: otuuseewo mu mulyango
5: ku nsonga
2: ezebo
5: bannange nteeka okubamba singa ku myaka
1: kituufu
5: naye mwami Museveni we yava okutumatiza ne tumuwagira ano mu Uganda ng'agenze mu nsiko ensonga zaali ssatu ensonga eyali esooka kwali kubuzaawo bantu obote yabuzaawo amini n'abuzaawo ne tuwagira Museveni tumugamba nti genda otuwonye ekibuzaawo bantu ng'omuntu wo bw'abaako kyayogera omusanga munnammanve nga bolaba kibalama batalabika omusanga luzira nga bolaba edi muto gye bali mubakomera ne tuwagira mwami Museveni ensonga eyookubiri yali ya nsonga ya kubba bululu obote yabba obululu bwa DP abaalonda ebiseera ebyo Museveni n'agamba nti ndozambeera lye nnyingi n'ensiko ne tumuwagira mbuuza gwali mu studio kibba bululu ekiri katiba tekiriiwo ensonga eyokusatu yakiyita omulinyanko yagamba nti obwangamba nyenka okwogera wekka ng'owa UPC bw'ayogera mwe temwaliwo baana bange ng'omulala tayogera owa UPC bw'alinnya emmotoka muwa DP tegirinnya kati njagala nkubuuze owe naalemu wayogera wanuupu ayogera wanuupu oba tali mu kukomera aba mu ntaana abala bali mu buwaŋŋanguso n'olwekyo ffe bwe tutunulamu etebavaluwetinga ensonga zikita tuse gambie ezo utomula loku vanga tayogera ezo kubobulu ezo kubuza wabantu gwalimu studio na mpuliriza gwo ino kumbuli antivichi aliwo wateviri iwo nga maliriza oyogede kuchobi obulamu gende mulagora be omusawo omukugoro malo kukule okukebera na kugamba tiendo kule dagala okile mufasi fama se wana wansi nebu uzo mwami nanyi mufasi fama se ya singa government ya sente mbuli ya ngamuga nchiyo ula mbite dene uunya oru kukebera wadwa musawo na kakati omanyi tiendo kule dagale chika gundi wate ufuruma duwali ya government nukile mu private fama singa te inakutaka ya government ebyo ula mbite mugambi mbite desi vila vanze nwete mbufunze emyaka ana ebaddewo si nyinyi ate te tusubira kira omwana ta gwali mukyala omwana bwa kulema kuzala mbuvu koli mbuka kati te kisoboka zaiza kamutyaba
2: che kiricho tuogedde nti bogenda kati ayogedde ku mulago bogende mulago ebizimbo bidaba
1: yeah.
2: ebira bikobulu na basawo jebali
1: nyete liddagala
2: na ye bingi byotasobola kufuna yo obobuweleza byotasobola kufuna yo
1: yeah.
2: ebi byetugamba anti kati mukisea nja kino oboli yao kubanga chinzo kubanga emyaka 5 mitono kujiliana
1: okoleramu ebyatakoze
2: era kye kituleseza omulamu ogufanana ko bweguti banda Uganda na yeye nyini abiwulire bwaba wakubiwulira kubanga kyemmanyi ebimu abiraba abimanyi naba muli okumpi
1: yeah.
2: nabakola naye mu government yeno ine kira kya yogeddeko chibade chichi waluwe chuso sao wenachi juki langenda kucheo gira kona cho halo
6: mwale kueleza kwanga mami ne daddy
2: yes abo
6: onoyo gira nomo ogezi wa usagala Bosco LP machi ndi West BS kumukumu mami chama zivaze wendaba esanyi chwe doko nuku zekaseka kubanga kubademo kusiba abantu kusiba nabia ufuzi okupasari ya mwa musoro na yache ya chichacho zila wade subyo okuleka unyu nitabandasi kwa wadona kukumili
2: ensonga ndala inache ayo gede mkuru olio mwala kudeko Isaac ensonga yo abamu okuogera balanga dobozi ya wateri ulirwa
1: yeah.
2: echo chitufu wechini mu wanji nyo mugwanga lino Uganda na ye era na ye yenyini atulaze nti ebya afaya abimanyi nti emabegeri ne ku regime ziri katingeya obote waliwo category y'abantu
1: yes.
2: eyali ewulira nti yeri mu system nti yeffe tulina okufuna buli kimu
1: na waliwo eyamine yentebe
2: eyamine
1: n'ekyalo kiramba kimanyiddwa nga kiriko bantu beeyo kyali kyamaanyi
2: nti fe abava mu akokolo
1: akokolo
2: fe tulina kubeera nga fe balangira n'abambejja kyokka kati kino kankubulire kabasa
1: mazima
2: obwe omanyo obwenkanya kye kintu ekizibu ky'okufuna obwenkanya buzibu bwa kufuna ate na buzibu bwa kuteeka mu nkola omukulembeza yenna ajja wano ne bwali bamusoga
1: era ajja ne bwali bamuganda basoga
2: ne bwali
1: frontinga baganda
2: nkubulira wabula bakulembeze batono nnyo betusobola okufuna wano abasobola okugaba keeki kyenkanyi
1: naye nga papa bwe yabadde atambula mu Africa ekintu yasinze okukubiriza nti bannange ebyobugagga by'eggwanga
2: byensi
1: bigabanibwe buli muntu akole ki buli muntu afuneko obwenkanya obwo bubeerewo bwe yabadde mu Africa yakikubiriza nnyo nti ebintu by'okubanga gw'omu gw'olina buli kimu gw'olina buli kimu ebintu byo bigabanwe ffenna tukole ki
2: ffenna tufune katufune munafu ali ku WhatsApp wano yogera
7: jiji ni kawa samubara kutuweleza anzembe na kasongola jasu mzee ifatu yamba tere nyanja yukaweza kutakia wa kimana sulo kwe ya gara kuwe nyanja tu wajisanga wana wajisanga
1: wana
7: kama samuze songa ya nyanja ujima nyo kuwa na
1: uri mkuri nyo
2: walwone ya bade ya weleza wano message na kama banange nyanja yyo yali uo
1: ngate munajia
2: fena bali tujja kujirekawo
1: atende kankubuye president namuulidde kuno nga ayogera ku nsonga z'ennyanja era nenyiga n'agamba mbu ennyanja si ya buli muntu tulina ogiteekako abagikuuma si buli muntu nti ayagala agikole ki agigendeko naye ffe jjajja enkubuulira ennyanja twali twagitegeera tutya tumanye ebiseera by'okuvubiramu n'ebitali byakuvubiramu tumanye engege bwe tuzikwatira tumanye wakatuba mukene tumanye wakwatibwa empuuta
2: era nga kizibu okusanga omuvubi nga
1: mulundiffe tunula butunuze kunyana tuga kati yakutonya kesimbyawo ngaakola ki
2: ate
1: nitonya Nunga kati kote zao. Ogenda kwebambula, baku tuta kwebambula. Kwebambula, deto kute. Awo tuwaba chi?
2: Tuwaba ya wipi nyanja.
1: Ila nogenda uno tega nota funo ya dechi. Tuwali tumanye mitele la jenye. Nunga katiba na wale mutadeka haba ama je. Teba ina ya de ati we nyanja katono we kati.
2: Nechidala.
1: Kubanga te abasinga abali kunyanja teba bidia.
2: Akantu ke nyanja ya ukambuza.
1: Haa. Otimanyi bebate kakukuma nyanja tebali ya bie nyanja.
2: Anti.
1: Kakati tebalu miridu. Nawano watu. Teba bidia. Kakati nobera onga mababanyi kakuruma. Haa tenda. Walinga we nkola ye mome. Emmoji mani.
2: Anti teba bidia na iba soboro bitu ndade bafuna musini.
1: Mpoza teki.
2: Ya babidia. Emmome.
1: Fenda. Omanya amazi bwega jengo bwedia janga bwedit. Dile tebye nyanja. Kati yebye nyanja minowebi jamu. Amazi wegada yebye nyanja nebisigari.
2: Mbitege ireno.
1: Bie mome. Ngatulo ndaku mome netuzerira.
2: Nebisigade kulukaru.
1: Ne mome zichalabika. Kakati. Muna Uganda na avera unga tamanyi chakula chi.
2: Kambuze. Enyanja ye soboroku. Sija chita kukamiza. Soboroku guamwebye nyanja.
1: Tebisa wala kuguamu. Na yefe chovola boroku banti tuwali babuli. Abategere nkore enu. Katimanyi mwezi weguti.
2: Yeah.
1: Chino tuwawe miezi. Jero teri kufuba. Dine banga libali yaka, for example, ngo mwezi gwaka. Ebi nyanja tebifa. Mochitegede. Kubanga biba vila bobu timba.
2: Ichitanga ale.
1: Ichitanga ala. Yes. Kati ingatumanye ne banga tetuvuba. Nemulinda
2: Masumi.
1: Muzikiza. Nemukwa, nemutega, nemukwasa.
2: Yes.
1: Ochitegeda. So, ono, banabadi abakuma politics we nyanja tebamu tegera.
2: Kama sangabu wategere nyanja kwenye tegere mwanyi.
1: Banage tegere nyanja.
2: Mwanyi ya kutegu wajitunulira kati ya wadeke yo mchalo. Ngera wakaba wakaba tuawa. Nga waga te wali nyocha amanyi. Nga wagena kujawa no wajituale kukuka center katono. Omulimi bwati ya itidao. Vire mwao.
1: Na ye jeje. Oku sinzira kutibuza chetuwa aboziza. President sichi otagenda kumwera bilako. Mumiaka ana. Ate chicho musubira mu mwaka guno. Mumiaka ana chisigenda kwera bilako president. Ebirala bila bikabye mpiseko sijja kubijjukira. Naye kyekyo kwegaana etteeka lya sovereignty bill ate
2: nechakabawo jjo
1: anti kyekyo sitobala kyera bila. Ya mu wiki gyakyegaaniddemu
2: mwagenda okulaba.
1: Ati no
2: mweriitidde.
1: Ekyo siri kyera bila. Ekya kyemusaba mu kisanja kino ekipya kwe kutabe wasibo byo byebufuzi.
2: Awo yonsonga nkulu nnyo.
1: Kubanga mukama akuwadde ozadde oyina abaana oyina
2: buli
1: kati abazzukulu babo nabafumbiddwa
2: abaana
1: babeeyi lakini abaana baveeyo. Ekyamaanyi kyebalina birevu ate nababibasalako.
2: Ate era ononye nonye emisango gyabwe.
1: Kati giriiwo.
2: Kubanga babaleeta mu makooti.
1: Kati ddala machete.
2: Makooti ne babazzaayo.
1: Machete yani abeera mu kkomera ekisanja kimu bibiri.
2: Emiya machete.
1: Emiya machete. Mana mubate. Esino byansi. Omanyi mukama bwaba kuwadde oluusi jjajja okkirizanga.
2: Ogenda ku kyabasibe ne mpulira nga kinkutteko
1: nnyo. N'owulira nga wagala ogenda obate.
2: Singa mbadde nnyina obusobozi. Ababaana babba ki?
8: Okyogera kuki? Okyogera kuki? Ensonga nyingi zibaawo n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna kuba kungi nnyo naye gwe okyogera kuki? Kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde. Okyogera kuki? Mu program Sangalagalamidde.

0: bulijjo. Bwe mala kkooti n'ekuggyako obuvunaanyizibwa obwo nga tokyali administrator, executor, executrix oba administratrix, ate toddamu kugamba nti olinawo obuvunaanyizibwa bwonna bwonna ku esiteeti eyo. Abamu ate akolaina babakitandika mwoyo lwaki n'abeera nga kkooti emuggyeko kkooti yagisabye ate n'ayagala ddemu aduumire oba alakire ku kintu kyeyakola ki kyeyalekawo kubanga talina buvunaanyizibwa nabumu. Ekirala bakusikiza abantu baita alternate, bateekawo abantu awo abagenda okukwata esiteeti eyo bakigabe. Naye byonnabyonn'okubaawo tebadde nsaba busabi. Bwobanga weewaayo n'ogamba okuggyako nga tekyebeereka, oba weewaayo n'ogamba nti ogenda kubeera administrator wa estate yamukadde wamu omugenzi oba ey'omuntu yenna, kusaba busabi oleme kwefuula bwobanga tolina nsonga nkulu nnyo yazimba. Kubanga buli wabeerawo administrative delays ezo kubakati wano ziba zitandise. Ziwano mbyogera ku radio nga ebyangu ennyo era ng'ebyanguwa, naye woofayiringira petition eyo ba application mu kkooti bakuggyeko. Olwaleero tuli mu gwakutaano nga 12, bayinza okuwa okufikisinga nga mu gw'omunaana oba mu gw'omwenda, kuba kati bw'ogenda mu kkooti abalamuzi abasinga bagaba mwaka gujja. Oba ntegeerekeka?
1: Abalamuzi abasinga
0: bagaba kati dates za hearing bobe agala matayo bakuwulire kati abalamuzi abasinga bagenze bayigira kati omwaka ogujja.
1: Ekitegeeza nti nno programu zaabwe nzijuvu,
0: zinzijuvu, kkooti ziba bize nnyo era y'ensonga ya backlog weeva, abalamuzi batono ebisango bingi nnyo. Kakati nze nkyogera ng'akyanguya, naye bw'ofayiringa nti bakuggyeko bwoba n'atuuka okuwulira kigiyinza okuba emyaka ng'ebiri birina byonna okuggwa. Kale kwanguwa ennyo nga gumu. Ne kati esiteeti erimu obusente, abapangisa balina sente ze baleeta, mulimu eziri ku banka, mulimu amataka, mulimu ebintu eby'enjawulo, nakati n'okwata ebbanga liri mwamala nga temunafuna letters, ne mumala ozifuna ate n'ogamba nti ze banzigyeko oba ntegeerekeka. Kati kitwala administrative delays zino zikosinza estate z'abantu ebintu bingi, babroka babeereyo baziteeseza, abafere babeereyo baziteese, mugenda okusukuka ebyapa abantu bagenze babijingirira batunze kugamba estate zinyuma ku lwawo nnyo, okupapa ennyo nako si kulungi, naye mutuukire wafuna letters era muba mukutwa ebbanga erimala ate n'ozifuna ate n'omwana ow'ekyanga nti sigenda kusobola. Njagadde nkiggyewo abantu bakitegeere. Kati ate tugende ku nsonga endala gye bayita ey'okugula ettaka lya estate oba ettaka eriri mu administration. Omuntu n'abeera nga administrator n'akuyita akoloboze, n'akuyita akoleki akuguze, kati nga sinaba kigendamu ekyo. Nzikiriza ntandika okulabula ku bantu abamu nga sinaba ku kino. Waliwo abantu mu tteeka lino ery'ettaka lyennyini nga tinaba na bigendamu etteeka lyennyini ery'ettaka, nti omuntu okula ettaka olina kusayiningira transfer form. Okimanyi nti waliwo abantu ne bakuwa transfer form n'omala naye emyaka ebiri, bakuwa transfer eyo mwaka oguwedde n'essaawa yali tonnabakola ki?
1: Tonnabakukyusa.
0: Kati luli neerabira neero kambagambe abantu bonna abalina transfers ez'amataka nga temunaba zikyusa, ziruddewo omwezi, myezi ebiri, mwaka, mba temwagala kufiirwa ssente mukyusa amataka ago. Ensonga nyo weeva. Kati waliwo Stamp Duty Amendment Act eya 2026 eyazze n'eno budget. Luli obadde osasula 1.5 nga stamp duty, kubanga gwe musolo omukulu okukyusa ekyapa. Registration fees sente zibeera ntono. Omusolo omukulu gubadde stamp duty, nga bw'oba n'ekyapa nga value ettaka we liri ya million ya 5 oba 10 ng'osasula 1.5 of that value. Kati badabulinze.
1: Kati yafuuse 10?
0: Kati yafuuse 3.
1: Okay.
0: Kati zone ziba nyingi takwa liba teni.
1: Duli ebadde 1%.
0: Ebadde 1%, 1.5.
1: Ebadde.
0: Kati. Kati bayi kati baada boli nze edit 3.
1: Edit 3.
0: Kati efuse 3. Kati ulaba olwawo eyandisa sudde milioni enya osasula 8. Kubanga double means that. Kati

Oyes, wabari nyo gwe na jekumideko, chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia, akaunges akona kuruwa lero, ziri abiri mukaga, ezaka ita kusawe ya kaunges. Ngabuli jo, kabira katimba kabia mizanyo extra, yenze pade serumago mwebez, okubira nga kutambza, tukenda kubira nga tambla fena, paka wali kusawa zigenda kubira biri, wenje okubira nga kwerekereza. Atolo programu mulongoti ajja kubera ngeja eberenge kuongerayo kulisayo gwava ku mirime jenja uro wadenga lero abasinga babatti waka naye era mulimu abawaganya kati ngaba chaliba ngaba boda bakapo bakabaya site babira babyanza abudusubula bagali abaka kechibechira basigala babyanza kati mwe ababyanziza lero mbakulisayo ku mirimo ababadde waka mugandaro kubanga lero ibadde public holiday katina mwera mbalamusako mungiri enjawulo na wali mukubera ngo va ku mirime enjawulo na wagenda okubera ngo yiriba mukawongeze era nawe nkwagaliza biberenga bikutambulya bulungi akatimba kye mizanyo obera ne pade sirima gombebes ku Radio Sapiencia era nga tambula ne 22 bet bwe tutambula fena ne tubera nga tubebera mukawongeze no berango tegira bulchimu nge bitambude na dala ebye bikuru ebiba bitambude kusaidi ebye mizanyo nge biba bitambude kale kyo ino kusoko kukola mchisera na gambi nga ligi zigwayo ezisinga zigenda kubera nga zigenda ku ola tugende modi cup oboli yao ni off season wadenga atira wali olige zigala zanyiwa mipira tejigwayo buli una kwa ireye mipira ato wano wetugenda kubera nga tumukubira omusajja tumuise bobinyo kati okubera ngo sobola okulya kasento inasoka kugulawo account ne 22 bet ekyo kola kyangu nyo bwigenda mu simu yo wogenda ku internet oja kuteeka 22bet.ug website ya fe eja kubera nge jao ku simu yo gende wali kigambo register kinyi game jizambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega tap 22 bet buli kimu kibirenga chikutambulira ngo kino kubera nga kitambula tanaweza abiri mwetantu krizi bakubera ngo siba chukana wasiba bera ngo siba no vunanyizwa option zizo nazo yagala okubera ngo sibako ku mipira ne ku mizanyo emirala gyonna oja kubera ngo zisangako abasiba makona wali mipira oja kubera ngo ogabala abasiba ku kadi oja zisangayo ogama nti kuno kuja kubera mu red card odi ebera ambede gwe ngolumba ali 22 betting oteka mu akasimbi bogama nti no sibako bateri era nabo jabasa mu akasente bogama nti sibako basa wabajanja baba sambi kisawo sibulo gama nti kuno mupira bajja kuingira mu kisawe mirundi bwejiti bwejiwera ngeri oli ya send ejibaita 22 bet options nyinge ezokusibako atinga nakasimbi bokawangula oja kubera ngo kawangula mu mbeera enungi oberenga weyagala ngo siba 22 bet abazanya virtual games ensangi zino zigaba kiraru

aba reporting akasente babiri abavuga piki piki zange nenga mbadde ngoberera gwe oyo gubayita ombebezi gwino kubera ngo ogoberera buli kimu kibiranga kitambula kale bwete wetugenda kubera nga tambula lunaku lwa kubiri inakuza mwezi ziri 12 mwezi gwa kutano mwaka 2022 mukaga bingi bitambude ku side ebye mizanyo naye ebimu kwebyo bitugenda okubera nga tuyitamu kakati club ya Chelsea okusokera ddala wakati nga tuli mu kaungezi ka season yegenda kubera nga ekomekerezebwa bacha ino okusomozebwa okwokunoonya omutendesi owenkala kalira agenda okudda mu bigere bya Rosenia gwe bafumula ne bateekawo keyateeka wamazeeko campaign kati abamu ku abo batendesi abatunuliddwa ennyo ku club ya Chelsea okubeera nga bajja agamu kumanya Olivia Grassina, Francesco Sola Fabregas, Marco Silva ne batendesi abalala batunuliddwa naye okusinziira ku mawulire agatambula galaga nti eyaliko omusambi wa club ya Liverpool na matimu zinga Real Madrid aitiwa Xabi Alonso Olano yomu ate kuba yinza okubeera nga bakulembeddemu abayinza okubeera nga bawebwa omulimu ku club ya Chelsea. Jukira sizoni webe ekomekerezebwa club eyina okubeera nga ekonfaminga mangu okufuna omutendesi basobole okugenda mu katale wali nga kaguddwawo nga tomala gagula musambi ng'omusambi agenda okujjanga amanyi mutendesi kyaliwo enstairo yanga n'ajagala era ye ankovisinze kyenkana ki ayogeddeko nange kati Xabi Alonso y'omu ku batendesi abali mu layini eyo omanyi Xabi Alonso musajja wattu yava ku timu ya Bayer Leverkusen nga bawangulira ekikopo ekya Germany Bundesliga by the way Xabi Alonso okubeera nga wangula Bundesliga ya sizoni ya 2023-2024 nga takubiddwamu gemu yonna kitegeeza Bayer Leverkusen bawangula ekikopo ekyo nga bali unbeaten yali awangulira Bayer Leverkusen ekikopo ekya league ekyasookera ddala mu byafaayo byawe Xabi Alonso oyo nti eyo league gye yawangula ku Bayer Leverkusen gwe gwali omulundi gwa Bayer Leverkusen okusooka mu byafaayo okubeera nga bawangula league eyo ku ntiko mu ggwanga erya Germany Madrid we yampa sulya n'emutwala nebitatambula bulungi ne babeera nga bamuta aba Madrid tebamukkiriza na kubeera nga abugumya mbooge ne bamuta naye ku Bayer Leverkusen bamutwala nga muzira kubanga mu byafaayo bya Bayer Leverkusen baiti bawangula nkoligi ya kuntiko mugwangiri ya Germany wadenga baali babeddeko mu kifo ekyokubiri emirundi egyali giwera kuba nzijukira mu sizoni ya 1996 Bayer Leverkusen bamalira mu kifo kyali kya kubiri mu league 1998-1999 ne bamalira mu kifo kyali kya kubiri 1999-2000 era ne bajja ne bamalira mu kifo kyali kya kubiri 2012-2022 era ne bamalira mu kifo kyali kya kubiri nduza ni juzi mu 2010-2011 era Bayer Leverkusen yakwata kifo kyali kya kubiri mu ligi yokuntiko mu ggwanga erya Germany kati eno eyo sizoni ya by the way ne campaign ya wedde ya 2022-2025 bamalira mu kifo kya kubiri naye eyo sizoni ya 2023-2024 Bayer Leverkusen nga bawangula ligi gwe gwali omulundi gwabwe ogusooka mu byafaayo wattenga emirundi egyali egy'enjawulo baali bamaliddeko mu kifo ekyokubiri nga bagala okuwangula ligi ne bitabuka in fact olaba ne Bayer Leverkusen ya sizoni ya 2012-2023 emu kweze ezalowoozebwa nti byafaayo bya ttiimu ya Bayer Leverkusen ng'oggyeko bino Alonso bye yajja n'akola nti yemu kweze ezikyasinze okubeereza amaanyi Bayer Leverkusen eyo ebiseera baali batendekebwa Christoph Müller yali abatendeko mu Germany nga yina abasambi nga ba Michael Ballack abasambi nga Lucio Brazil oyo yaliko kweyo timu baita wendoza ne Dimitar Berbatov ebiseera yali ku timu ya Bayer Leverkusen ono kagusiba yali ku timu ya Manchester United n'abasambi abalala abali ku timu eyo emukweze zirowoozebwa nti yali esobola okubeera nga ewangula ligi yalemererwa Bayer Leverkusen ebiseera ebyo nsoni ya 2012-2023 eya Christoph Müller Berbatov yali gyali kweyo timu naye Alonso yajja n'akikola nga nayo Bayer Leverkusen ya 2012-2023 emukweze otimu ezirowoozebwa mu byafaayo bya timu ya Bayer Leverkusen ekyasinze okubeera ey'amaanyi yalemererwa okuwangula ligi waddenga ate mu Champions League yatuuka mu final.

0: wanzi ukira mweyo sizoni ya biri gumu biri ye biri bayali vakuze ni batu kamu faino ya Champions League faino ya yalimu Hampden Park wali e Glasgow mguangere ya Scotland ngabasa amba timu ya Real Madrid Madrid ngabali wansi wa Vicente de Roboski yali haba tende kebye visera Madrid yaba Ruiz Figo Madeira Ciaro Santiago Solari Zinedine Zidane Raul Gonzalez Blanco Roberto Carlos Fernando Hierro nabasambi balala ba Julio Cesar Iker Casillas yayita naba kubiranga abirana nambe mu goal ne bali bakuze nejja ne birangi bakubo mpira sorry Madrid ndi jane ubirange ku baba yali bakuze mu final kati yo team ya baba yali bakuze ni eyo yali amanyi nyo yali lozi manje sibano kuangala ligi yo kunti ko mugwangira ya German nena yo ya mali ya mchivo chali cha kubiri ligi ya balema kati ngeza ko kulaga kumanya Alonso gaina na kiki azitoa nayo yo natuse yo nga club ya Chelsea bageza ko kubiranga batima wano na wali okubiranga batu waro musambi sorry okubiranga bafuna Xabi Alonso abiringa yemtende somojja agenda okubera nga ajja omanyi Chelsea bakola ensobi bagoba Maresca wano mu bintu by'okupapa papa kati sizoni bagiwunzi seta buse kati bagala omutendesi agenda okubera nga abajja mbunya bakomewo kampeni ejja babere nga bakola bulungi naye nga Xabi Alonso y'omu kwaba batendesi sawa zino abakulembeddemu okubera nga ayinza otwala omulimo gwa club ya Chelsea katulinde tulabe byonanga ebinatambula gwe kumi lekoredi sapiensia atera bera ngaogoberera omubebezi buli kimu jya kubera ngo kimanyanga bukijjo okubera nga kitambula kakati gomusibu emipiira nga tuneyongera yongera lobera ngo siba ku mipiira ogende wali 22 bet oberengo obebera tubebere rumba oberengo ogenda ku 22 bet oberengo siba agamba ati a Luswata Lawrence Lungujja awungenda kujjawo kumbozi yo jogambi yakunyumide nnyo ninda kujjawo ya kubira nga njikutiramu chabika oyagala oberengo juulira nenja jitamu manga munaye era na bapya banje abajiriko wangambye mboze ya kunyumide yechiro kale soko funa mipira nga buli gobe tusimbula tubira ne city za febiri ezibira zikulembe demu runaku lero njagala buli awulirizo omubebez kuleti badi ntaddeko odi makumi ana emipira jiri ebiri ne ku ordinary ntaddeko odi makumi ana emipira jiri ebiri ezoli city okuba wike wedde zibadde zijazituwa sente fe tageti yaffe kasitali city emujja n'erya sente kiba kiwedde eyo odi makumi ana nasiba olukumi bwoteekamu olukumi lwobeera mitwalo ng'etaano kubanga wali 22 bet bagaba ka bonus bwoteekamu ebitaano waakiri ofunayo ekyebiri ekitundu gumanye ebitaano okuleeta ebiri kitundu njogerera ku level ntune y'omuntu oli asiba ka center akempisa akatono ateeka mu mutwalo obeera oyingira kumpi emitwalo makumi atano ng'ogasseko bonus kati njagala tukwate odi makumi ana ezo bbiri mipiira giri ebiri kuleeti badi empiira ebiri odi makumi ana ku ordinary mipiira ebiri gikola odi makumi ana njagala ojje odi makumi ana ezo bbiri genda wali 22 bet obeere ng'osiba tubebere muganda wange gwena awuliza omubebezi njagala eno wiiki tugikwate ng'ekyayo kya kubanga buli lunaku olugenda terudda eggulo twatandise wiiki nga tuli ekibimba ne kituwa ssente kati njagala ojje odi makumi ana zino bbiri kuleeti bali kuliko odi makumi ana emu mipiira giri ebiri ku ordinary kuliko odi makumi ana mipiira giri ebiri fuba nnyo okulaba ng'ofuna lisiiti ezo bbiri gweteekamu akempisa osirike oba otaddemu lukumi lukumi zenkumi bbiri z'oba okozesezza okusiba oba otaddemu bitaano bitaano lwe lukumi lw'obeera okozesezza okusiba genda ku 22 bet obeere ng'obebbera njagala tunoonye sente tageti yange kasita tulyako odi makumi ana emu ate nga lusobola okutya nekoma wano ku mukaaga paka musanvu zonna nga ziridde toli kitasoboka ne target ya kubera nga tuli akemwe mu kasite tuwa sente kiba kiwedde gwerumba ogende ngo oberengo nyigasta 2017 sita bisa tumunya hash oberengo ofuna odi makumi ana oberengo ofuna odi makumi ana ziri biri kuleti bali kuli kem mipira ebiri ne ku ordinary kuli kem mipira ebiri gena ku 22 bet oberengo bebira kasite oberengo sibana buvunanyizwa atanaweza abiri mweta ntokizi wakwera ngosiba tubebere kusta. bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash. Ye kodi ya feo. Ja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash. Zijayo kati. Oberengo teka mwa kemfis. Just ye mipire ebiri. Umanyina bagamba odio uli angene nilogambe mpire ebiri jikula jitia oli makumiana. Na ya temu kulia jiba jangu wa kubahanga. Ogumu kastagu wangu la ngumanya oingi demu money bracket. Nibu kula cash out. Erove rofu na said. Kati ate mipire ebiri mianguja kubera nga jiri ya kubanga tujizetu jiri ya wanenchane guru. Tuali yako ni over biringa sikula oli makumiatana. Tuali yako over biringa sikula oli chikumi mwatana. Yuguba ito mbebezi. Kati gwe genda kukodi oberengo jijayo kati. Genda kutwentu beti oberengo siba. Bobo siba na buvunanyi ziba. Atana weza avire mweta antokizwa kuberengo siba. Oja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu. Sita. Bisatu munya hash. Tuberenga tuwe bera ampla. Jayo kati. Genda kutwentu beti otekema wa kemfisi. Kusita bibiri kumi na musanvu. Sita. Bisatu munya hash. Wobo itao. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Jayo ezoli siti ya biri. Kuleti badi kuliko emipire biri. Jikola odi makumiana. Kuodinare kulike emipire biri. Jikola odi makumiana. Kati njagala buli agala okulya sente mukawungezi kana akasizoni aberenga abepira nange tutambule mpola. Njagala ofune sanyu ochamuke ogambe sizoni ngeewunzise bulungi. Kale at least gwe sente zikuleme okubeera ng'okozesa obulungi kubanga byonna mwe ebiri. Ne gwe genda ku kodi oberenga ofuna emipiira egyo genda ku 22 beti oberenga osiba. Bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa. Teka mwaka tunake mfisi koina. Tuberenga tube pena mpala kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Wobo itao. Uja kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Oluwa wali desente. Oluwa na ngambi. Ombebez. Ndide nyo sizoni eno nga kugubira. Nere raken zile muzi jeo. Lakwato kula kari. Kewa gamba anti. Ekiwomereze kizaale enkenku. Kenaba demba gamba wali ekiro. Nga twogera ku mwagizi wa timu ya Arsenal. Eyagula tiketi. Nga ya West Ham. Nalabira mwagizi ba West Ham. Nibasala golo ya West Ham. Ate najaganya ne yerabira nti. Abawagizi bali musiba ba timu ye. Nibamusukuma na yiringita ku madala. Mwagizi wa Arsenal. Kate obulamu bwe yabadde abutadde matiga. Tiketi za Arsenal zaggwawo ye n'agula ya West Ham. Olwasaze eggolo ya West Ham ate n'ajaganya. Neyerabira nti ali mbalabi. Kakkana ng'abasajja bamugajambudde. Era nabagambye omwagizi oyo yanzukizzaako kyali wange gwe bayitanga kirungi ayiza kagwe nasomanga naye. Bwe twatoloka ku ssomero. Naye nabagambye si kirungi kutoloka kubanga ebyatuukako bye. Emboke zaku bwaffe zaali nyingi naye kutoloka kati gw'omwana asoma si kirungi kutoloka ku ssomero olina kwekumbira ku ssomero ne kakati kirungi aizaaka tugenda okulaba omupiira nga ku ssomero baganye oguteekako ne tugamba Maniu Chelsea tulina okugulaba tetuli basajja bawagizi ba mupiira tugoberera nnyo omupiira yakola ak'omwagizi wa West Ham kaituba tuli awo ne omukulu w'essomero nga parkinga ravu foyeji yali avuga nga yingira ekibanda naye yali mwagizi wa Chelsea tumulaba tusigamba buli omu asirike tewaba atemya ku munne bannaye tusirike ne tusirika na tula maasaawo nanyumirwa akapiira bwakubolwa alina abamuli ne bannaiba be batudde nawo nga tusirise tetunyega tatulaba guba guyingira ekyenda nga Manu ekulembeddemu zero Chelsea ekuba ikolayiza kirungi Isaac yali mwagizi wa Chelsea. Yera biranti omukulu w'essomero amutudde maaso n'abuukabuuka mu bbanga ng'ajaganya olwa goal. Kati ate n'omukulu w'essomero engeri yali awagira Chelsea naye n'ayimuka n'awanika emikono mu bbanga n'agwa kirungi ayizaaka mu kafuba. Agenda okulaba n'agamba sukuli ndeku. kirungi okola ki wano. Bonna bolina benchamba gala ku ofisi. Gwa babaleta ndabye ko gwe. Emiwunye ejali awo. Kaino wagizi wa West Ham yagula tiketi mwagizi wa Arsenal yagula tiketi ya West Ham. Alabirembo wagizi wa West Ham olokuweza Arsenal ziweddeo jukira buli tiketi buli omwanyi naji ayino tula. Neera biranti no tiketi jaguze alimbalabe. Rwasa ze golo ya West Ham nata niko kujaganya. Aba yayi ne bamugajambula. Kati ne kirungi yera biranti twe tugambye ne buli omuche musajja uya atuli maso da tulaba. Golo lwanya yera bila. Yawunzika gudde Eddie Munster we mukafuba ngabajaganya bonna bagizi ba Chelsea. Kati omukulu agenda okulaba gwawa haga ngate muziziwe. Nagamba kakati bana atemba lina. Bulijjo mutoloka ku somero. ya kubwaffe tigo mwana asomato ina kubera ngate ebyo bikola ina kubera ngate otambula mpula mpula ne misomo jo ninga byebyo kali ngenda kina mkumula mukogwa tanafuna mipira genda kodi kugambi ntade odi 12 ku late bali kuliko odi 40 ku ordinary kuliko odi 40 izo receipt bills oboso ko kubera ngo otambula nazo jire mpira ebiri ebiri genda wali 22 bet oberengo siba sagala sauli de sagala sategede tuli mutamu egenda sizoni yigenda gendo nyigesta 2017 6 bisatu munya hash ye kodi ko jyo kubera ngo yita oje kunyigesta 2017 6 bisatu munya hash tanaweza abiri mwetanto kizwa kubera ngo siba atina waspa bera ngo siba no vunanyizwa ku 2017 6 bisatu munya hash wobo ita uja kunyiga sita 2016 bisatu munya hash yenze padi siruma gombebez katono nyo katuveko mbaka buno nzije tugende mchitundu ekisembayo echa katimba akebye mizanyi extra
1: business yote likula gato jiranze duwacha abantu balanga byebakola. Anti bakastoma baino okumanya osangibwa kizimbe chiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulunji ayagala okufuna bakastoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe sibizibwo okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 5528968 plus 256 biri noti noti mwenda biri munana nya biri noti oba plus 256 musanvu mukaga mukaga mukage mwemu mukaga noti noti oba tutukirile kumukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngena fwa ba Radio Sapiencia toje kwejusa.
2: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the Rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda, love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
3: Ebi jule bisufu, biva kumfumbe nsukurumu. Enfumbe nsufu, esinzi ila kubirunge bitufu. Ebi jule bi omulembe, obifuna na Cowboy Speciali. Ama savu gebi mira ama kene nulobulu unji. Agasa mubi ofumba, etekende sufu. Buli chijulo cho ofumba ni Cowboy Speciali, chijanobu omi owe mbala. Cowboy Speciali, afunika mubi pima vya grams abili mutano, atano, chikumi, nebibili. Cowboy Speciali. Akole waba Bidco Uganda Limited. Nga asangi wa mumaduka wona.
4: Mujeka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuhuliziganya na kukuatagana na abo ulirizabayo. Watandikipa u Radio Sapiencia Fans Club. Eranga wenjo kerida abo ulirizabale mubi kumi nebi kumi. Mewani sokwega taku Fans Club weno. Iye kakati ulira angena kusomezi kumi na msanfu mwenzo kukutano mwaka nkume pidi ya vini mumukaga. Meetingi ya weso kededa la ruegendo kutula. Kati olimemba oboja gala kufuka chitundu kubo. Mwenamu kwa uru wa kuja kutula. kuruna kurunga tuje kutandika ni chitambiru cha misa kusawa satu ezo kumacha edawe lukulo ni lakaba kulembeze ba muwabana atambuze mire momuchibina cha mwe membo jukizibo kujana bufana njima pasipoto butono bubidi okuma nyebi singa ukuba kunoti msambu tano satu kumina satu msambu mwe mu msambu
5: kusakiesia sivako
6: Leno ngena kuzo mwezi 12 mwezi ogwokutaano nyafe ekelezia at home tukiri Pancras oba muite Pancho yazalibwa mu mwaka gwa 2089 mu Frigia Asia Minor katemanyiddwa nga Butuluki oba Taki nyina Siriada yafanga muzala ate kitaawe Kilionias yafanga Pancho aweze miaka 8 joka yakuzibwa kojawe Dionysius mu Roma jebachu sizenzikiriza ne bafuka abakatoliki ne bamanyibwa olwokwego benyo katonda no kuyamba nga abali mu bwetaavu Pancho yafa bujulizi ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 34 ku myaka 14 joka nga yasalwako omutwe olw'okukkiriza kwe ku luguudo lwa Via Aurelia mu Roma ng'amaze okutibwa omukyalo omuroma eyayitibwanga Otavira yaddira omulambo gwe n'aguziragana akawoowo oluvannyuma n'amuziika ng'era we yaziikibwa we waazimbibwa Basilica ya San Pancrazio alibwa okuba omutuukirivu olw'ekitiibwa abantu kye baamuwa n'obujulizi bw'obulamu bwe obw'okukkiriza omutuukirivu Pancho yawolereza abaana abavubuka era gwe beekwata ku mirimu obulamu emitwe egiruma obujulizi bw'obulimba n'okulayira eby'obulimba ku lunaku luno era tujjukirirako abatuukirivu okuli Modeled Ssaabasumba we Tyria Germanus omwepisikoopi we Constantinople Nereus ne Achilles abatuukirivu ab'olunaku olwaleero Moto sabire.
7: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
8: Shendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magezi. Kuchari mkatimba kedye misanyo extra.

0: aba sigaddeyo tesobola kugwa mu nsi yaffe eno nsigadde mama Sebatta ekite.
1: Mama Sebatta weebale nnyo kubeerako tulabire boobeera nabaawo enguzi alondoole awatali kulondoola naye abantu bakugambye n'abakulu baabadde awo buvunaanyizibwa nti enguzi bwe bagitunuulira bwe bagenda okutambula n'okugigoberera esibira mu State House ng'ate tebakwatibwako. Abakulu kye babadde bagamba nga kati abali eyo anaabakwatako
2: tuweereza
1: kale sebo
2: ono ndi masiita bampita Salongo Abdul Hakim.
1: Yes, Salongo,
2: kakati olaba ebigambo bikwewuunyisa kati ku nguzi, kakati olaba akutali ndagamuntu.
1: Yes, sebo,
2: nga babadde obinoonyereza bipaseekamu delaying tactics era abantu baweeyo enguzi oba okitegeera muganda wange. Akati olwaleero bwe tugamba nti no sleep, akati ng'olwaleero wawola omuntu tugyemu akakadde yateeka akadala samuya ate ne bajja ekiro noza kibategeeza ne bajja ekiro ate ne babumenya obudaala ya ndowooza nandi bajja ndowooza ng'ebintu byakubeera ng'abantu obawa obudde ne babeera nga beeteeka kati ng'akubeeza okulabira tofena suuliza town council bwe kyejja giri myaka 15 naye bw'okibuuza nti kituwa kikakijja otaddewo okulaakulanya ekitundu ng'ate ekitundu kakisanga ng'abantu bayiriranga ne bazimba ebizimbe abantu ne balima ne bazimba ebizimbe owaayo bakozesa tebalina kye bakola obagamba bazze mu katale akatale kaafuibwa ekitundu kereeti eyali ey'olukale yavaawo akati omuntu addewa so nandibadde ndowooza nti pulezidenti ebintu ebyo yandibadde abitulamu neera nga enkulaakulana erigula gyogamba yandibadde nga tugaa buli muntu ng'aweebwa ekitembo ku kisaka akola nga wabayagadde.
1: Kale weebale nnyo be masoliita tubalamusaako mwebale kutumbula Radio Sapientia. Mulangira weebale nno kyagambye mwebale okuweereza nze ndaba bisoboka singa akyusa kabineeti yonna Ssempijja Matia ali nsambya mechanic. Singa akyusa kabineeti yonna bw'agambye kabineeti yeri enguzi nji
3: alo banta Godfrey asana ku Yesu amahala.
1: Boniface
3: Godfrey nasana ku Yesu amahala.
1: Yes,
3: wembaje nteesa bwenti ngamba tosobola kugyawo ebikolwa bya sitaani nga sitaani akyaliwo. Sitaani olina kumugyawo n'ebikolwa bye byonna. Tosobola kugyawo ngusi ng'abajirya benyini bali mu gavumenti mwenyini. Olina kugyawo gavumenti negena n'ebikolwa byo negena n'ebikolwa byo ebikolwa byayo byonna. Sigadde nze Godfrey nasana Yesu amala.
1: Okay, nasana Yesu amala. Abali b'enguzi bali mu gavumenti, gavumenti erina kumala kuvaawo okusobola okulaba nti ekyo kituukibwako. Iyo bw'agamba wangi
4: kulu jinji nkola musizaako
1: nange
4: enkola z'okuweereza eggwanga.
1: Kale sebo
4: sokera ddala ndala kusooka okuyizaayiza Pulezidenti Museveni okutuuka ku lunaku olw'okulayira olwaleero. Naye ku byasazeewo ku kyayogeddeko eky'enguzi nze ngaze Pan African nsaba Pulezidenti ayise directive zaateekebwa amateeka amakakali. Simanyi oba kisobola okukola package sanja bwe kiggwako. Omuntu yenna alidde enguzi empapula ze z'ebitabo zisazibwamu bugagga bwe bonna ne buwambibwa n'addayo mukyalo n'atandikira ku zero nga tagenda kuddamu kufuna mulimu gwonna mu kitonge kya gavumenti kyonna. Awo tujja okusobola okulwanyisa enguzi ate directive nga tuwabeera ye nga yali mu kikolwa ekyo kabeere mutabani we nga kimukwatako. Awangalisa batajja pabako
1: webale nnyo Pan African kyoyogerako baali baleeta etteeka mu palamenti eri omukulu Ssimbwa abeera wano Makindye yali akiikira be Makindye East baali mugobya nga kyayagala kyekyo kati sibanyi baba nakikiriza wangi
5: webale kuweereza mukama wange.
1: Kale sebo
5: anayogera ne Kizito Joy mpya Museveni.
1: Yes, Kizito
5: mukama wange ayogera ne Kizito Joy ndembe ya Museveni kisimutolodi wano kalo jagala ebintu byonna babyogedde Pulezidenti Museveni abyogedde n'atambula ku lw'enguzi bwegamba lwafuuka luyimba. Pulezidenti Museveni kyayina okola tasobola kulemererwa ku bintu byonna byakolidde eggwanga lino. Tayinza kwawooda ku bantu baabali enguzi n'akwata abantu nga basatu babasibe maisha naye.

0: Urachina mwenye katenyezi nyafama, reji sapinsi mkuluza magizi nsura yomuziki. Nabia mizanyo kwa niliza kwenye njini dalaka ungesikulu na kuruwa lero, agwe na lia ya uliriza ya mkuluza ya magizi. Dachikazizi nuziri mukaga, nizaka itakusawa esa tuweze chulo chulo na kuruwa lero. Manyinti banji kumwe, musibye mugandalo, fe abaise kumuchibuga. Chibuga chibade chinyo guvu, tuwabade yo mbe kulo, tuwabade yo. Business wise emirimu gibadde down amaduka gabadde magale bizimbe bigale so emirimu kutwaliza wamu kibadde nnyo okuleka abagenzi kololo abobo bayinza okubafunye kasente naddala babadde batunda ebyokulya n'ebirala ebigwa mu tulube ebyo oba ebadde byetaagisibwa ku mukolo ogubaddewo ogw'okulayiza kati awo mu mbeera eyo bo bayinza okubafunye kasente naye ne wale wasigadde ekibuga okutwaliza wamu tekibadde munnyo ssente olwokuba nti kisiibye ng'abantu batono ddala ng'abantu batono ddala naye mwenna mukulikeeyo nnyo yonna gye mukomye nammwe abasiibyeko awaka kansula nti onaku lutambudde bulungi abagenzeeko mu pulojekiti zammwe okuzirambula naddala abakozi ba gavumenti nammwe kasita mufunawo olunaku nga luno mutambulako ne mulambula ku pulojekiti zammwe kale kansubire nti nno byonna bitambudde bulungi nange wendi Robert Wasosibunya namazedde okuba nga nsikalira okusobola okuba nga nkutuusako pulogulaamu eno eyitibwa tooki ebyemizannyo mwetukubeera mulaga ebyemizannyo okuvaako wano munda mu ggwanga newali ebweru w'eggwanga eddakiika ziri 8 ezakayita ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwalero webali nnyo webalire ddala onaku olwalero wali mu La Liga waliyo emipiira ebiri ttiimu ya Celta Vigo gira emipiira esatu Celta Vigo wetwogerera bali mu kusamba ttiimu eyitibwa eya Levante omupiira ogwo ttiimu ya Celta Vigo ekukulembedde goals 2-1 ate nga ttiimu ya Real Betis iri mu kusamba Elche nabo ogwa Elche ne Real Betis ne Elche agukyali 0-0 gwakatambula kedakiika 5 zokka ate ogwa Celta Vigo ne Levante Celta Vigo kukulembedde 2-1 gwakatambula kedakiika 15 ku ssaawa nnya kitundu Osasuna egenda kuwangisa amba ttiimu ya Atletico Madrid ajeje emipiira egiriyo onaku olwalero naddala mu liigi eyo emu ku liigi ez'amaanyi ku lukalu lwa Bulaaya ate olwo olunaku lw'enkya wajja kubeerayo Man City ejja kubanga esamba Crystal Palace ku ssaawa zijja kubeera 4 ez'ekiro olunaku lw'enkya wali mu liigi ya Bungereza ate mu La Liga olunaku lw'enkya Espanyol ejja kubanga esamba Athletic Club ku ssaawa 4 Villarreal ejja kubanga esamba Sevilla nayo ku ssaawa 4 Deportivo Alaves nayo ejja kubanga esamba Barcelona ku ssaawa 4 kitundu ate Getafe ejja kubanga esamba Real Mallorca ku ssaawa 4 kitundu mu liigi ya Bufalansa olunaku lw'enkya Brest ejja kubanga esamba Strasbourg ate nga Lens ejja kubanga esamba Paris Saint-Germain nabwe gite mipira abujijjo kubanga giza nyewa ate Coppa Italia onaku lw'enkya waliyo final ey'ekikopo ekyo ekya Coppa Italia final eno egenda kubanga ezanyibwa wakati wa ttiimu ya Inter Milan ejja kubanga esamba ttiimu ya banafa ba Lazio mupira gwa ssaawa 4 ez'ekiro ky'olunaku olw'enkya kale embeera bw'etyo bw'eyimiridde agwe munanga awuliriza enkuli z'amagezi bwetuba tugenzeeko mawulire agavaako wali ebweru w'eggwanga agavaako Mwiti watu genzeko wali mklabi ya nafe aba Manchester United. Amauli na gavayo ya gala gantitimu eno ya Manchester United. Ya denge inzo kuwa ngatina wa kubanga esonjola nsonga ya mutendesi. Anaba tende kasoneja. Oba Michael Carrick anasigalao. Oba taasigaleo ngo mutendesi omukulu. Jibufu ndako mutendesi ono Michael Carrick ya vayo na sababa kamabe. Na baga bane mumbuli leche mkumerede. Oba nginda kumerao ngo mutendesi omukulu. Ntandiko kule nteka teka zango. Masigenda kubeerawo era manyi ekiddako kakati agava egalaga nti yaddenga ekyomaani yu teraba kubanga ekiddamu bulungi naye agava egalaga nti ttiimu eno eya Manchester United etandise okusonga ku bazannyi beyinza okwetaaga sizoni ejja era ng'omu ku bazannyi abasongeddwamu ye muzannyi wa ttiimu ya Real Madrid ayitibwa Federico Valverde omusambi ono Federico Valverde musambi wa ttiimu ya nafa aba Real Madrid era nga nzalo y'eggwanga erya Uruguay omuvubuka ono yafunyemu obuvune gye buvuddeko Na imu timu ya Real Madrid abadi tachali musuti wa nyo uluva nyumolo kwa nti timu ya Real Madrid ebadde teka tesinga kulaba wu musambi ayiti wa Aurelian Tchouaméni kale mumbere yo nga yala wikanga tachali musuti wa kakati yeso nga chitimu ya Maliu egamata umuvubu kono tuinzo gena maso nukubanga tumuteka mwinsimbi za fe inasolo kubanga tukubile diva umuvubu kono Federico Valverde aine miaka abiri musambi jomukuru tanda kula nyo chili yao bejiba miaka alimu miaka jogiru wako nga prime emyaka emitufu jenyini omusambi wabakulide ddala nga chakola kitegera bulungi nnyo kale mu mbeera eyo timu ya Man U egantu omusambi ono ebayinza okwogereziganya ne timu ya Real Madrid ne balaba nga omusambi ono abegattako bagamba nti omusambi ono bamwetaaga lwaki bamwetaaga bamutunuulidde ng'omusika wa Casemiro ebagamba nti Casemiro olwokuba nti agenda kuva mu timu eno eya Manchester United nga Sonny eneweddeko ebagamba nti abwe bayita oyo Federico Valverde ayinza okubanga abayambako okuziba ku kituli ekyo ekigenda kubanga cherekebwa awo Casemiro atenga no musambi Manuel Ugarte era timu ya Man U egamanti eyolekedde okubanga emutunda olw'okuba nti talina nnyo kyamanyi kyabagaseeko ekali y'ensonga lwaki oba oli awo baagala kubanga bamuta abazannyi abala timu ya Man U betunuulidde kuliko omusambi ayitibwa Adam Wharton oyo amaniyo emutunulide ne wabeerawo n'omusambi ayitibwa Elliot Anderson era nayo timu ya Maniyo emutunulide n'omusambi ayitibwa Carlos Barreba bebamu ku bazannyi oba oli awo timu ya Maniyo ebegamba nti abo senga tugenda maaso ne tufuna kuwaki omu oba babiri akiyinza ogenda maaso n'okubanga kitukolera naye omusambi ono Federico Valverde timu ya Maniyo gwekyetaaga akyalina endagaano empanvuko ne timu eno eya Real Madrid era nga endagaano y'omusambi ono Federico Valverde nzala eggwanga erya y'olugwayo emyaka 27 endagaano gya China ne timu eno eya Real Madrid egenda kuba ng'eggwako mu June wa 2029 kino kitegeeza nti nno timu ya Madrid abwe baya kutunda musambi ono erina okuba ng'esaba ensimbi ezitegerekeka obukadde nga 8 obw'ensimbi eza pounds z'ensimbi timu ya Man U zeyina okuba ng'ekwata okusobola oboolyawo okuwaayo mu timu ya Real Madrid esobola okuba ng'efuna omusambi ono kale katulinde agavaayo gonna tujja kwongera okugenda maaso n'okuba nga tugabawa wano ku Radio Sapienza na ddala mu tooce b'emizannyo tujja kubanga tukuba update sinza kumawulire nga bagana bakoze ki nga bagana bagazze kale agava ku side zeyo abwe gatyo nago abwe gayimiride go mnanga uliriza enkuru za magazine bwe tubanga tuvudde ko kawo ani tugenda kwali mu club ya nafe aba tugenda ku timu ya Barcelona agavagala ganto mutendeso club eno ya Barcelona ayitibwa Hans Flick aganye okubako ekyenkomeredde kyayogera ku nsonga y'omuteebi Marcus Rashford n'omuteebi ayitibwa Robert Lewandowski okutuusa nga season eno egweredde ddala jukira nti nno omusambi ono Marcus Rashford mu timu ya Barcelona aliyo ku buyazike atenga ye Robert Lewandowski endagaano ye ekyenkana ewedde ko esigaddeko myezi wezi esobola okubanga eggwako kati abamawulire batuukiridde omutendesi ono Hans Flick ne bamusaba oba ne bamubuuza ekibuuzo kino tisabo twagala kumanya abasambi bano ogenda kubasigaza oba ogenda kubata batambulemu omutendesi ono Hans Flick nga yeje buvuddeko yasobodde okubanga azza oba yasobodde okubanga atuuka ku nzikiriziganya ne bakamaabe okumwongerayo endagaano empya ayongere okubanga atena ka timu ya Barcelona aganye okubako kyayogera ku nsonga eno era bwati nategeeza mulinde nga sizoni eweddeko sizoni bweneggwerako ddala awo nja kuba nga nina obusobozi obubabuulira ekyenkomeredde oba Marcus Rashford tunamusigaza oba Robert Lewandowski tunamusigaza naye nga siyinza butabasiima kye batukoledde sizoni eno kubanga abazannyi bano bakoze kyamaanyi nnyo okulaba nti oboolyawo tuwangula ekikopo kino ekya La Liga era bakoze kyamaanyi nnyo mu mbeera eyo siyinza butabasiima naye nga ekyokumbuuza oba banaasigala oba tebasigale agambye nti mulindeko timu ya Barcelona ekyabuzayo emipiira yadde ng'ekikopo yakiwangula ne wakyaliyo emipiira gye tukyalina okubanga tusamba n'oluvannyuma emipiira gyo beginaggwa nja kusobola okubannyonnyola ekyenkomeredde oba nja kuvaayo mbabuulire ekyenkomeredde oba abasambi bano tugenda kubasigaza oba tetugenda kubanga tubasigaza naye nga ye Marcus Rashford gyali ku buyazike mu ttiimu eno eya Barcelona asobodde okubanga abateebera goolo 14 n'akola assist 14 era nga mu ndagaano gye baakola ne ttiimu ya Man U mulimu akawaayiro akawa ttiimu ya Barcelona omwagaanya oba olukusa okusayini nga omusambi ono Marcus Rashford ne bamusayiningira ddala n'afuuka muzannyi waabwe omujjuvu kakati akawaayira ako ttiimu ya Barcelona yejja okubanga esalawo oba eneekakozesa okusinziira ku mutindo gw'abawadde sizoni eno oba tebaakakozese ne bamuta n'addayo mu ttiimu ya Man U naye nga gavaako sayidizeeyo bwe gatyo okoze ki awe gayimiride ye Robert Lewandowski angabwe mkutegezeza nti emyaka asatu mumunana agenda kubanga ajiweza omwezi ogwo koze chi agenda kubanga ajiweza omwezi gwo munana kakati na ye ndagano ye egenda kugwako nayite wanaberawo maulire gankomeredde gava mu timu ye okumubulira oba anasigala mu timu ya Barcelona watagenda kubanga kula chi watagenda kubanga asigala nayenga agavagala ganti walo klabu ezimwe pikira wali mu gwanga lya Saudi Arabia ne mu gwanga lya America atimu zichamulaba mu omulamu wa miaka 3 musanvu jaina kakati nenga mwezi gwo munana agenda kubanga weze miaka 3 munana timu zichamwe pikira zigamata afe jangwe Saudi otukubire diba timu endela ziri mu USA zigamata jangwe eyo osolo kubanga otukubire diba nenga season yeno ebintu bitambulide bubi nnyo kutwaliza wamu yadengera sibi ebirungi ennyo okusinzira ku mutindo gwe ne miaka je season yeno asobodde okubatebera golo 18 nakola ni assist nya okuva mipira na mwesatu ejasodo kubanga azanyira timu eno ya Barcelona nenga okuva lya begatako omugatti asobodde okubanga Barcelona ajizanyira mipira 19 nabatebera golo 10-19 nakwa ni assist 2 mu nya ekali ye mvubuko oyo baye musajja mukuru oyo Robert Lewandowski enzale gwange lya chi enzale gwange lya Poland nga agava begatyo bega chai milide gwa mnange awuliriza enkuluze ya magizwa tubanga tuvudde ko ka amawuliri amalala agava kwa ali mu timu banaffe aba abutubanga tugenzeko wali mu kilabu ya banaffe aba Real Madrid agavagala gantino envuvu mwezi kyagenda masono kubanga ziitingana nga zogera ku musajja mukulu ono Jose Mourinho nga bwali mu nteeseganya era nga essaawa yonna banaatera okubanga bawunzika enteeseganya zino ez'okulaba nti musajja mukulu ono Jose Mourinho akomawo mu kisanja ekyokubiri ng'omutendesi wa timu eno eya Real Madrid ajukira nti Jose Mourinho essaawa zino aina emyaka 7 egy'obukulu era nga yaliko omutendesi wa ttiimu eno ya Real Madrid yasooka n'agitendeka okuva mu 2010 paka 2013 gy'emyaka 3 oba sizoni 3 zeyamala nga atendeka ttiimu eno ya Real Madrid n'oluvannyuma 2013 ne yeegoba ngagamata alaba nga takyalina buyinza bwe nkomeredde mu ttiimu eno ya Real Madrid era nti bamuyingirira mu mirimu gye ng'omutendesi kakati wayiseewo emyaka 13 egiyiseewo ate ttiimu y'emwene ya Real Madrid eyagala kubanga emukomyawo agavagala gati musajja mukulu ono Jose Mourinho ng'essaawa zino mutendesi wa ttiimu ya Benfica endagaano gye yakola ne Benfica ya myaka 2 naye nga mu ndagaano eno mulimu akawaayiro akamukkiriza okwabulira ttiimu eno ya Benfica singa ye kennyini yeegula oba singa kilabu ebe mwetaaga esasula obukadde 2.6 million eja pounds nga engasi ne babiwaayo mu ttiimu ya Benfica naye nga kino balina okubanga bakikola wakati w'ennaku z'omwezi lumu n'ennaku z'omwezi nga 10 balina okukikola nga ennaku 10 tezinnayitawo nga timu ya Benfica emaze okuzannya omupiira gwayo ogusembayo mu season. Kakati timu ya Benfica omupiira gwayo gwegenda okusembayo okuzannya season yenu ugenda kuzannyibwa lunaku lwa mukaaga. Bagenda kubanga basamba kilabu eyitibwa eya Estoril gwe mupiira gwe bajja okubanga basembyeyo. Kakati kitegeeza nti okuva ku lwomukaaga kale okuva ku Sunday timu eno eya Real Madrid ne Jose Mourinho basobola okukutula diwe eno kubanga timu ya Benfica mu ndagaano gyakola ne Mourinho baateekamu akawaayira ako akabagamba oba kagamba Mourinho nti bwe bawa kugenda tukuwe ennaku 10 mwolina okuteeseza ezo ensonga ne zigguka n'oluvannyuma n'ogenda ennaku 10 kasita ziyitawo nga tuzannya omupiira gwaffe ogusembayo ogwa sizoni mu Benfica oba tokkirizibwa kugenda kubanga tuba twagala tumanye bw'oba onoogenda ogende mangu naffe otandika okweteekateeka okunoonya omutendesi anaakuddira mu bigere naye si kugenda ng'ate sizoni endeetera okuddamu okutandika n'otwabulira awo kiba kimanya mateeka era tuba tulina okukusasuza ssente kale nagavaako mu ttiimu ya Real Madrid bega tubegayimiridde naye nga president wa ttiimu eno eya Real Madrid ayitibwa Florentino Perez akigambibwa nti waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso ez'okulaba nti musajja mukulu ono Jose Mourinho akomawo mu ttiimu eno eya Real Madrid. Amawulire ago nno gasanyusizza eyaliko omuzannyi wa ttiimu ya Real Madrid ayitibwa Wesley Schneider bw'avuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima ye nga Schneider awagirira ddala ekyokulaba nti president ono Florentino Perez akomyawo Jose Mourinho era agambye nti ekyamazima Jose Mourinho ye mutendesi omutuufu kati ku batendesi abaliwo abasobola okutereza timu ya Real Madrid. Agambe timu ya Real Madrid ejuddemu abazanyi abalina amanya agazitowa. Kakati agambe abazanyi abo abalina amanya agazitowa oba abeetwala nti batabu nnyo beetagera omutendeso w'ettabu tebeetaaga te mutendesi gubayisaamu maaso. Kakati Chinaida agamba nti Jose Mourinho bw'omutunuulira omupiira gwatendeka n'ebyafaayo bye yonna gy'ayise n'amakirabu gazaatendeka teri muzanyi ayinza kumuyisaamu maaso. Kale mu mbeera eno agamba nti nze nga Chinaida mpagira nnyo eky'omukulu ono Florentino Perez okuba ng'akomyawo Jose Mourinho olw'ensonga Jose Mourinho akyasobedera bulungi nnyo okutendeka ttiimu eno ya Real Madrid n'agitereeza mu bizibu byekola ki mu bizibu byerina. Jjukira nti sizoni eno eweddeko nga ttiimu ya Real Madrid tena kikopo na kimu kyesobodde kubanga ewangula ekintu ekitatera kubeerawo mu ttiimu ya Real Madrid. Era mu Real Madrid sizoni okuggwako nga tebawangudde kikopo kibeera kiba kibi nnyo nnyo n'okuzira kikola ki n'okuzira kizira. Naye nga Chinaida agamize sina buzibu bwonna nkiwagira. Jjukira nti Chinaida yakolako ne Jose Mourinho mu ttiimu ya Inter Milan n'akolako ne Jose Mourinho mu ttiimu ya Real Madrid. Agamba abazannyi nga Mbappe nga Vinicius Junior n'abalala abayinza okubanga bayina embazuulu oba abayinza okubanga banyooma omutendesi ono Aberoa aliwo agamba nti abeetaaga Mourinho ajja kubatereeza ettumba ajja bagolola ettumba basobola okubanga abaterera nga bwe balina okubeera. Gavako mu ttiimu ya Arsenal egalaga nti eno omuzibizi wa kilabu eno ya Arsenal ayitibwa Ben White ayolekedde obutaddamu kuzanyira ttiimu ya Arsenal emipiira gyayo esatu gye bakyasigazaayo okumalako sizoni eno. Ajjukira nti omusambi ono Ben White yafunye obuvune ku lunaku olwe Sunday ttiimu ya Arsenal bwe yabadde ng'esamba ttiimu ya bannaffe aba West Ham era omupiira ogwo ttiimu ya Arsenal yagwangudde goolo yabaddemu ku zero. Naye ng'omusambi ono Ben White ku myaka 28 egy'obukulu gyalina obuvune bwe yafunye mu vivi yabufunidde mu kitundu kisooka eky'omupiira guno era agavagalaga nti abasawo basobodde okubanga bamukebera ne bakizuula nti obuvune bwe yafunye mu vivi bugenda kumutwalira akabanga nga tazannya mupiira. Era ne bategeeza nti emipiira gya Arsenal egya Premier League ebiri Arsenal gyesigazaayo omuli ogwa Burnley saako gwa Crystal Palace mpozi zino gwa Champions League nga basamba ttiimu ya PSG. Arsenal egambye mu kiwandiiko kyefulumizza nti omusambi oyo Ben White tajja kubanga azannya mipiira egyo. Ate era mu ngeri emu kino kitegeeza nti obaolyawo omusambi ono Ben White ayolekedde n'okusubwa okuzannyira ttiimu y'eggwanga erya Bungereza mu kikopo ky'ensi yonna oba kiti ekya World Cup ekijja okubeerayo omwezi ogwo ogujja. Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Bungereza Thomas Tuchel olunaku lwaleero alangiridde squad y'abazannyi 5-5 egyo yinza kuita provisional squad ya bazanya 5-5 nenga bazanya abo 5-5 ate mwajja okulonda tiimu kabiriti oba tiimu eyenkomeredde eyaba bazanyi 2-3 abejjo abajja okubanga batwalibwa awali mupaka za World Cup. Nenga final squad yeyo Thomas Tuchel ategezeza tagenda kugirangira nginaku z'omwezi 2-2 omwezi ogwokumeka omwezi ogwokutaano. Nenga ag'omu nkuubo galaga nti waliwo abazanyi oboolyawo abateekeddwa ku squad yeyo yadde nga tennaba kubanga mawulire gebaiti ganagifulumya gonna naye gabadde galaga wano nti abamu ku abo abayinza okubanga bakomyewo nga bali mu squad yeno akuliko Alexander Arnold y'omu ku abo abafulumidde mu squad yeyo eyabazannya 5-5 nenga si yeyenkomeredde nga bwe nkutegeezezza. Abazannya abalala Reece James n'ekigambibwa nti mu squad yeyo nayo alabika nga afulumiddemu Tino Livramento naye alabika nga afulumiddemu mu squad yeyo. Abazannya abalala Dan Welbeck n'ekigambibwa nti ayitiddwa mu squad yeyo naye nga squad eyenkomeredde bajja kubanga bagituwa mu maaso awo bajja kubanga bagitubulira. Luke Shaw n'ekigambibwa nti naye y'omu ku abo abayoleke abakomyewo oba abayitiddwa mu squad yeno agwo munanga ali awuliriza kamala okujja obulango buno n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo ate nyongere okubanga nkuwa amawulire amalala. Nagavako mu squad ya mu ggwanga erya Sweden galagachi kankomewo.
1: Erinyimu terikwayo, terikuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Usigarengo unyumile bie mizanyo awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa nikisacho ne Virtual Sports za 22bet. Nyumiru wa Crash Games, Oba Casino, ne Slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Toli inda, wewandi sekati wegata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulewe rio wongo. Betting anogwe gendeleza. Wabamiaka habili muetano. No kude wa guru. Alo, galo, get.
2: business yote likula ngato jiranze lwacha abantu balanga bye bakola anti ba customer ba ino kumanya wosangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulunja yagala okufuna ba customer jangu ku radio sapiensi ensambya olange nape sibizibwo okutufuna jangu nyo kuba bukubi ku namba zino noti musanvu 5289 plus 2 5 6 2 noti noti 9 2 8 nya 2 noti oba plus 2 5 6 musanvu 6 6 6 noti noti oba tutukirile ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngenda ku aba Radio Sapiencia toje kwejusa.
3: Nkulabo oli wano otudoloza tekisoboka. Kisoboka, nawe okisobola. Ate n'olya kisoboka.
4: Ensonga eryemu, kuzuukusa bwongo.
3: Obulamu kimu, kuzuukusa bwongo kyokka.
2: Obudde bwe buno, owuliriza omukugu mu business. Anti, buno bwe budde bw'omukozi wa kuno. Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi.
5: Mukimanyi bulungi nnyo nti buli w'obeera obulungi wekka, empala n'ebeera mpitirivu. Challenge ez'obeera nazo n'abantu batandika okukutya, bakuteebereza ebintu bingi, abamu bayinza n'okuyita omulogo. Kubanga buli kirungi kiri ku ggwe wekka, ne bw'oddira ekirungi n'okyawulizaako abalala, kizibu nnyo mu abo b'oyawulizaako be basinga ate okuwolereza nga waliwo akukonjera oba akwogerako ebitakwatagana. Naye wano ffe tumanyi okwetema amaganzi, tukolagana nnyo nnyo nnyo n'abantu abalala, naye ng'ate gy'osibuka bakuwanda lulusu. Mulina baganda bammwe n'osanga omuntu tayagala na kulaga muganda we mu bantu. Bw'oyambadde empale enyirira bulungi, muganda we empale ejjudde ebituli, omutuulidde, tolina kantu konna k'omulazi, tolina k'omwagaliza, wabula olinda awafuddeyo omuntu n'omukubira essimu n'omugana anoonya enku, ojja kumenyeka nnyo. Abantu abasinga abajjiyo baganda baabwe banyumirwa, n'omuntu alina abantu baakutteko anyumirwa, kuba lwa ekiseera bw'otuuka essente ne zikugwako oba ne zikendeera nga bwe wakwatako ate be balina okuyisa w'olina okuyita.
2: Ako ke kaba k'akatundu omukozi wa kuno. Omukozi wa kuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala, kubanga liri ku musingi gw'Ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences, tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama, kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kosa naba elevo. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe noti 7 4 7 3 1 2 8 oba noti 7 7 6 9 3 1 2 8. Tulina ne UNEB center number.
6: Leero ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'okutaano, nnyaffe Ekereziya atuwa omutuukirivu Pancras oba muyite Pancho, yazaalibwa mu mwaka gwa 289 mu Frigia, Asia Minor, kati emanyiddwa nga Butuluuki oba Turkey. Nnyina Siriada yafa nga amuzaala, ate kitaawe Kilionias yafa nga Pancho aweza emyaka 8 gyokka. Yakuzibwa kojjaawe Dionysius mu Roma, gye baakyusiza enzikiriza ne bafuuka Abakatoliki ne bamanyibwa olw'okwego mbenyo Katonda n'okuyambanga abali mu bwetaavu. Pancho yafa bujulizi ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 34 ku myaka 14 gyokka, nga yasalwako omutwe olw'okukkiriza kwe ku luguudo lwa Via Aurelia mu Roma. Ng'amaze okuttibwa, omukyala Omuroma eyayitibwanga Otavira yaddira omulambo gwe n'aguziragana akawoowo, oluvannyuma n'amuziika. Ng'era we yaziikibwa we waazimbibwa Basilica ya San Pancrazio. Twalibwa okuba omutuukirivu olw'ekitiibwa abantu kye baamuwa n'obujulizi bw'obulamu bwe obw'okukkiriza. Omutuukirivu Pancho yawolereza abaana, abavubuka, era gwe beekwata ku mirimu, obulamu, emitwe egiruma, obujulizi bw'obulimba n'okulayira eby'obulimba. kuluna kuluna era tujukirira ko abatuukirivu okuli modeled Ssaabasumba we Tyria, Germanus omwepiskopi we Constantinople, Nereus ne Achilles. Abatuukirivu abooluna ko olwaleero mutusabire.
7: Zosubya ngabirana naye tonsubya Radio Safari.

0: azitwale. Kati trust eyo gye banteekangamu ne mbaterekera ssente zaabwe. Ate yannyamba nange okubeera nga nneezimba ng'omuvubuka. Singa omuntu yanteresaako emitwalo nga abiri n'akomawo enkya nga sigayina, oba oli awo tebandizeemu kunteresa ssente zaabwe. So nkubiriza omuntu yenna, obulamu bwonna obw'ensi toyina gy'obutwala nga toyina mazima mu ggwe. Olina okubeera nga oli muntu mwesimbu, oli muntu w'amazima, abantu okulabirako okukwesiga n'okwesigisa ebyabwe binene. So omuvubuka yenna ali eyo nkukubiriza. Naye kirungi ffe tubeera ne programs ezo mu bavubuka era n'abawa obujulizi babeerawo nga baki nga bangi. Omuzadde wenna wenna muholidde eno wandifube nnyo okulaba ng'okwatagana ne parishes, ng'okwatagana n'abakulembeze b'abavubuka. Ezo groups ezo zibeeramu nga zisumbuwa. Waliwo gamba abazadde ebigurupu, nja kuwaayo example. Waliwo omuvubuka omugwe nabadde njogera naye n'agamba nze gwe mulaba nakulirako wali ekigurupu ky'abavubuka kye nalimu, nagenda n'enfiirwa jjajja wange ne baŋŋamba nti bajja. Bwe bajja mu kkubo bajja bawemula, bajja bali amayulungi. Bwe baatuuka ewaka baamenyaamenya ebikajjo by'abantu, ebyokulya by'abantu ne babisaanyaawo. Naye bwe najja mu apostolate ate bwe naddamu okufuna ekizibu ewaka, baasi zajja, abavubuka ne bajja ne bannyimbirako ku mukolo ogw'okufiirwa. Ne nfuna ekitiibwa ewaka, ne bagamba omwana waffe gy'ava yafuna ekitiibwa, erinnya lye ne lirongooka. So kati groups yeesimbi ezimu, naye groups ezirimu obukatoliki, ekereziya katolika, zigenda kubeera nga zikolera bulungi. Ate nga kitandikira ku gwe omuzadde, abazadde abamu baleka awo abaana, omwana n'ampika bya kusoma. Mukimanyi nti waliwo programs eziri mu university eyo baabaana gye basomera, ogenda okwesanga omwana wo ng'alokose. Kyokka nga gwe oli mukatoliki mutuufu ddala, tokirowooza nga nako ng'omwana wo akugezeeko. Ne kaakati ffe groups ezaffe omwana bwobanga omutaddeyo ng'akyali muto n'akuliramu, baabaana mubasindike mu kwaya, babeere nga bayimbi ba kwaya. Nga bw'aba akomyewo mu holiday agenda na training n'abeera ne banne. Oyo omwana ogenda kuba omusizeemu omusingi nti ne bw'asanga ebisoomooza eri oba bamugambye bannange ate eno gurupu y'abalokole mujje tulokoke, akimanya atya n'okudda okubagamba bannange ate nalokose. Kubanga ffe eno program tuziyina. So abazadde akukeeka, looza ke njagala okubawa mu kitongole eky'abavubuka.
1: N'abavubuka toyogera bwogezi ku
0: abazadde abasinga kati ndoze ensi bwetufute tetulina kyakikolera. Nti oyinza okuba ng'ova waka saawa 12 ez'okumakya oddala eggulo, omwana wo tambula naye, muyigirizeeko akatono bw'alina okubeera. Ate eky'ennaku ekisinga, abaana ewaka balina obudde bungi ekitaaliwo mabega. Abazadde ffe ffennyini ffe tuleeta nti abakozi b'ewaka bayambeko mu mirimu gyonna. Ate ng'akadde ako twandika kozesezza okugunjula abaana baffe. Omwana n'omuyigiriza okuwaata, omwana n'omuyigiriza okufumba, obudde agenda kuba na butono ddala obw'ebigurupu. Nti omwana mulekere emirimu egisaanyi waka, ogenda kuwaata, ogenda kufumba, ogenda kulongoosa n'abalala mpola mpola nga bw'ayiga. Naye munnange eky'ennaku ekibi ekiriwo nti kati ate tulina ba maids, kyokka ate maid ne tubateekako amateeka nti omwana wange talina mulimu gw'alina kukola waka. Nti olw'okuba nkusasula ate omwana wange tagenda kukola, kati awo n'oba ng'omumenya. Kati obudde alina bungi nnyo obw'okufuuminga bigurupu ebitagenda muyamba, era obudde alina bungi nnyo obw'okugenda ku social media, because abazadde kati bagulira abaana amasimu. Ekiyinza okuba nga si kibi kubanga abaana basomerako, naye ate abazadde tebalina budde butalinga masimu. Ogenda okulaba omwana ali ku social media, ali ku TikTok, byalaba simu yakaje. Naye omwana mugaidinge ng'omuwa ku mirimu, at least akendeezaako ku budde obwandibadde nga bwonoonya. Ate n'abazadde zino si musimbi okuziwa, naye muzimonitalinge. Omwana wo alaba ki ku simu? Omwana we simu agikozesa ki? Kubanga oyinza okwesanga ng'oyonoona bwonoonyi bwongo bwa mwana.
2: N'abavubuka nga bw'oyogedde kati awo kindaze nti abaava e Luweero, abaava e Mityana, abaava e Masaka bwe bazze mu Nsambya be bagenze mu Youth Apostolate.
0: Yes.
2: Ab'omu Nsambya abanenemu nti
3: batya
2: nti be basiina ne ku ssente abaleeta ba meidi, meidi alina okukola emirimu awaka.
0: Yes.
2: Kakati bano abalala.

0: munnange fe twava eri tulina okweyimirizaawo kati era awo webasobodde okufuna omukisa gw'ekereziya okubalambika ne bavaamu nga bantu banjawulo wamma kati nkitegere
1: mu bufu obwo kyenjala n'okulabula abazadde tulina abazadde ba mirundi ebiri naddala ku bintu bino ebyabavubuka waliwo omuzadde nga ye akyalina bias eri nti omuvubuka muyaaye omuvubuka tosobola mukakasa nti omuvubuka alina ekyamagezi kyalina okukola eri abaana be naye nze ne wano ku yes center ndeeta abavubuka omuvubuka naye n'omugruminga n'omuteeka mu mbeera okuba nti naye asobola okuyimirira nayogera ekigambo kya katonda eri abantu ebintu ebirimu amagezi era kati abazadde abo tusaba bambi mwekereziya naddala abafaaza nga n'abavubuka waabagambye bachapenzi baffe bategese ebintu bingi ebirungi ku bigo mubawagire kubanga ebintu ebyo babitegeka ate kulaba nti batumbula abaana ba mwekereziya yaffe ey'enkya esobole okubeera ng'ekolaki nga ate nayo erimu ensa tebabitegeka kufunamu waliwo bannaffe abamu bategese mentorship programs ba chaplains mu parish eyo bategese workshops kati ng'emuduuma enkya
2: eriyo
1: holy cross bagenda kubeera nga ate bawaayo workshop etegekeddwa chaplain w'abavubuka Father Senege Yasebo John nkutumiddeko emuduuma webale omulimu ogwo ne bachaplains abalala Fatha Kanyike naye yangambyeko ategese mentorship program
2: Julius mwana
1: w'ensambya chaplain ekibiri naye ategeseyo mentorship program ate wanenkansanga Fatha Wamala naye yangamba alina omuntu bwategekera abavubuka naye nga bwongera kubazimba mwoyo ekyoto ebintu ebibeerayo byakuyigiriza so si byakubanga boonoona abaana bammwe bafaatha bangi bategese ebintu ebyo mu parish ba chaplains ate tojja kubula omwana wo bamuteeketeeke bano mbamanyi bulungi aba Holy Cross Family Ministries balungi nnyo mu kulaba nga batumbula abaana batono abavubuka nga babaawa enjiri eyo egwana oluvubuka lwabwe oba eri abaana so tusaba abazadde obuntu buno tubwenyigiremu nnyo tufube okulaba ng'ate omwana waffe tetumuzeewo muwulidde nga talina kyakoze ki kyagatiddwako ate naffe wano ku yes center waliwo kye twabadde tuluubirira okulaba nga tubatuusako era twakituuseeko okulaba nti omuvubuka kaakati tubadde twoga ku tekinologi tiktok ne WhatsApp n'ebirala byononye nnyo obwongo bwaffe mukasirise byononye nnyo omuvubuka omwana omuto aba mu P1 P2 nga mani pornography naye nga ng'omuzadde nga sinaba kubulira kiri ku yes center currently omuzadde esimye oba ojiwa omwana wo teekamu kyetuyita censoring kati ndowooza neebaza abo aba tiktok waliwo akantu kebateekamu bakayita algorithm akantu ako bwogera mu settings n'okanyiga bulungi kakuyamba okusensinga biki ebirina okujja ku tiktok byofuna si buli kimu nti kyalibadde kijja nga bwekireka open era ojja kufuna ebyokuwemula ojja kufuna abantu abali obwereere ojja kufuna ebintu ebitakola ki naye oteekamu akantu ako n'ogera mu settings ne bakuwa settings and preferences ekintu kyolina okulaba kwe kirina okujja ku tiktok n'okisensoring ati nze njagala bya ddiini byokka njagala bya business kati nga navuka owali mu masimu nebaba nga bamuleetera byamasimu byokka so kati tiktok erina bugundi obwakuba nti babumanyi abantu bali ignorant olabulabikulaba nga buli kintu kyonna okifuna naye ng'ate ebintu bino biba biwe biri oluusi naye nga tekinologi tulina gwe tumanyiiko mutono so tubasaba abazadde kantu ako mukakozese nga musensalinga essimu omwana asobole okulaba nti eri kintu kijja mu bulamu bwe nga kyabulabe gyali ate era wetuli ku level kwetuli kati naddala mu bintu ebya tekinologi tulinawo ICT hub eyazze twajaaniriza era ne tugibuulira kyalina okukola ate nabikibye ino okusomesa abaana bammwe nti omuvubuka wa leero wali wadde tolemererwa kukozesa simu y'okufuna scholarship ng'okozesa simu yo bibeerako ku simu n'ebiba nga osobola okulobbinga n'ofuna scholarship okuva ebweru naye ng'essimu ogiina data omina naye ng'omwononera mu pornography omwononera mu kubeera mu lugambo mu kweteekayo obumodomodo obutali mu makulu nga tebulina kye bugenda kugattako obufaananyi obutaliiyo so kaakati ICT hub eno egenda kuyamba how you can use your phone engeri gy'oyinza okozesaamu essimu yo okulaba nti nno ate ofuna ebintu eby'omugaso gy'oli AI ogikozesa otya mu butuufu bwayo AI nungi naye ate era esobola okubeera embi kasooba nga togitegedde mu butuufu bwayo ate n'ebintu ebiyinza okuba nga byongera ku mwana kati saawa zino abaana abadizayini nga buno bu flyers bu post omwana at least buli ka post omwana ekitono nnyo alibadde omu emitwalo esatu ebiri buli ka flyer naye kati omuntu oba obadde wabyeyigiriza ng'osoma n'okusoma ebyo ebintu ebitakukola ki ebitagenda kubanga bikugyako amagezi go naye nga tolina kye weeyongeddeko so omuzadde sikiri nkuye center weeri eya tekinologi ate omuzadde jangu oleeta omwana wo weeri awo ICT hub ate tulina ne modern library eriko internet full swing n'obutabo obulungi obuli mu library yaffe ate era ne ICT hub so muzadde jangu oleeta omwana wo gwawo okuyiga tekinologi mu butuufu bwayo ate ku yes center ojja kuba oyambibwa ate ka sente katono basabye 15,000 omwezi ng'omwana wo akola ki ayiga bamuwa ne certificate ate ku nsonga eya addictions ku yes center tulina kati ba psychologist era n'oba weetaaga psychiatrist atuli kumpi awo tulina contact kwe tusobola okuba nga tukonnectinga omwana wo addictions zonna omwana wo z'alina omuvubuka kubanga kye kitongole kyaffe ekyabavubuka
3: omuli baogaziyeemu bweyogera addiction nze nejjunju nenaabavubuka tukitegedde naye kati omuzadde wange eri mukyalo kubanga eno leediyo ewulirizibwa abantu abawera era paatha bobbiira kwano yinza okubanga omaze okwogera n'abantu abasoba mu 500,000 ng'oyogedde nabo omulundi gumu
1: addictions ntegeeza emize egitera okubeera nga
3: ogitamiira
1: okutamiira emize mwege kugamba njaga pornography tulina currently ekintu ekiri silently ekiri very evil naye nga kiri mu baana naddala abasoma homosexuality ebintu obeera n'omwana ongoloza alino mu naye ng'omwana olezibya n'omwana wo homosexuality bage so kati evil world gye tulimu ejjudde ebintu bingi naye we are having some good tulina abantu etwali senti basomye bakuguse basobola okuhandolinga addiction ezo era nga mikwano gyaffe ku yes center twabasembeza nti fo bw'oleeta keesi nga faatha sigisobola ngenda kuwa omukugu mu kintu ekyo ntondetedde omwana w'omuyaga omwana wo ayina omuze guno gwatamidde ebyo byonna tetugenda kuleka nga obonaabona n'omwana wo oba gwe omuvubuka yonyini nawe neweereeta tetugenda kuleka mwangazi nti nagenze wa faatha teyanyambye yandesaawo nedda tugenda kuba ate nga tukola ki nga tukuyamba ate era nga tukuyunga nga tukuwa omuntu omukugu mu kizibu kyo ky'oba okola ki ne kati kalentire tufunye nnyo cases abazadde mukola ebintu bingi nga abaana babalaba nemwerangira ebintu ebinene ng'abaana bawulira nemwekuba nemwogera bingi ng'abaana babawulira kati omwana n'awulira nga bambi ayagala kwetta ng'addayo okusomero ng'alabye maama we ne taata we bye balimu tewali ssuubi omwana agamba nzeno kati mbasigira mubeeramu kanejjewo such things omwana wo omulaba omuzadde bw'oba saawa zino to bw'otuula ewaka n'olya emmere n'obeera n'omwana wo omwana n'asirika nga takunyega nga na kutunuya wati na kwate simu ye na wila kusimu ye nga tachaina maanyi gogira na awo batachaina zero yogira na awo chintu chonda manya tori burunji weta aga okutuki ya father na kuliyo kumpi abeko ate chayamba mugwe oba mwanawo omwana wateka ofia wakatiwo na ye manya yaba inakwa sinzide okulaba nti akuwa distance era webi to twewe unya kulira nti atomwana oyetuze atomwana oyarokose atomwana oyakoze kino kubanga aba yakulaze sign mu holiday nota gifako no ikino waringa atenga abazadde banyiwe muri mubereyo ne muture wakanga buli omaringa atamanyi munne ngolingo mara gwatamuza nga twaliwo wadde kunyumya kasirise kokka from weeks bili zonda gati waliwo kunyegana kumu naye nga muzadde ze nkulabula oba toyogera na mwana wo mu holiday bako father go to kira kuli okumpi ate muberenga mutamba bane mufune ba speech directors makagamu mama fubanyo kulaba okakkanako mu maaso g'abaana tobalaga abaana tobayingiza mu ntalo ze batali nabo bajja kulwana ezaabwe tobakeeza mu ntalo ze batakola ki ze batalimu olutalo lw'olulwane ne katondawo ate era obeere ng'ofuna omusaserdoti atambula naawe akulambika oba omuntu yenna gw'omanya ali mu Katonda asobola okulambika naye nga tokola kintu kya busiru mu maaso g'abaana gw'oyinza okuloza nti okikola abaana bategeere bakyawe taata waabwe oba maama waabwe naye ng'ogenda kukosa omwana oyo ekiyinza n'okumuleetera emisomo gy'okugootaana ekiyinza okumuleetera okwekyawa ekiyinza okukyusa obulamu bwe bwonna naaba nga yeekyawa nga yeenyuma bweba oluusi abaana boraba nga tayakubeera na mikwano ensi ya mutama byala byabirabye
3: n'abavubuka kiki ekiri mu kitongole ky'abavubuka
4: abavubuka tubategekedde bingi ku ssaza lyaffe ekkulu erya Kampala mu mwezi guno ogwabiikira Maria
3: twagala tubawulire
4: tubategekeranga bulijjo okugendako ewa maama okulamaga tubeerayo
3: ewa maama yewo
4: ewabiikira Maria ekiwa mirembe
5: kubanga tufiina ne gaba bateekayo maama w'ekibeho
4: naye kati muguno omwezi ogwokutaano tugendako ekiwa mirembe nga abavubuka b'essaza ekkulu erye Kampala parish ezi zonna zonna 79 zisuubirwa okubeera nga gye ziri so olunaku lulungi nnyo gwe wenna omuzadde ali eyatuwuliriza kakati byonna tubiwulidde keekana akaseera omwana muyungeko tulina programs ez'enjawulo nnyingi
3: ewa maama tugenda ddi tugala tumanya olunaku ssaawa mmeka biki ebiri
4: tugenda ennaku z'omwezi nga 16 Sunday ejja kuba omukaaga tugenda programu yaffe etandika ku ssaawa emu ey'okumakya egenda kumala olunaku lulamba ateekeese ku Sunday kumakya programu nene bulungi era ate bye twafumbyemu biyitirivu tubeeranga nayo buli mwaka naye buli mwaka tufuba okulaba nga kituleese ate kyanjawulo ate nga kisingako okuba eky'omugaso n'omuwendo kw'ogwomwaka kati ku mulundi guno twafunye abaseesa abalungi ennyo ate nga bajjidde mu mbeera ey'ekivubuka bategeera bulungi nnyo omuvubuka kyayagala buli ky'omanyi ekikwatagana ku ekereziya olunaku nanti nkugambye tulusiibayo ate ne tusulayo kitegeeza byonna
3: simba wakati n'abavubuka awo mukulu Jjunju obwedda wabuuza omuzadde oli alina okutya gamba abaanange tebasula bwero how do you manage
4: kakati omuzadde alina okutya ekisooka kya byonna tuyina ba spiritual directors ba chaplains bonna aba Kampala parishes 79 bonna bagenda kubeera eyo kati okutya sooka okuzza ebbali ekyokubiri era naawe essaala tekugaana kubanga tugenda kwegayirira naawe wennyini osobola okujja n'omwana wo n'owuliriza bulungi biki ebibeera mbavubuka ate n'essaala kubanga tugenda kutandika ku makya ne sappule abantu abasinga tusoma busomi sappule onyiga bunyizi mpeke tumanyi kyetegeeza lwaki osoma sappule essaawa emu eyo ku makya n'ekitundu tugenda kubeera tufuna okuyigirizibwa about rosary ng'era ono yini father. Father be said.
3: Mawidjo.
4: Yes, mawidjo. Yageno tuyigiriza esapule bajisoma batya. Mm. Era lwacho mvubuka oba omuntu yenna yandisomye esapule. Era wandisomye otya. Era birungi kibi ofunamu. Kati yu program nao mzade kula chi ojietaga. Kwa nzo watu wafuna kakisa kuguba kugamba bugambi sapule ya amanyi tomanyi amanyi gayo gavawa. So jangu tuyena kuwela nukwe gairiranga mkuguli umsalaba. E kuguli umsalaba abamu tebali tegira nti abamu balisoma kula kugudu Friday.
3: Mm-hmm.
4: Jangu olabe rach olino kusoma e kuguli umsalaba o entakera. So programs zezo na weziri. Tugenda kubera wo. No kuhigirizi wakati. Binobe nobe da bitogera ko. Nti omuvubuka yandi isi zaatia. Tuna programu yeyo. Ya iti dua za Gen Z. Omuvu ekerezi ya ne Gen Z. E programu agenda tuwe wafazo nyango. Generation Z. Generation Eriko. Yes. E yo programu. Egenda tuwe wa Father Onyango.
3: Mama njibulungu.
4: Chaplain. So programu ya agenda kubera nga ajituwa. Yesu olimuvubuka kale. Ebinobyo nabyo natambula nabyo na yate kuataline kubo.
3: Yeah.
4: Oshitegeira. So eyo programu na yoweli. Tugenda kubera ono kukumba. Nga parishes.
3: Mulina ne bandi.
4: Nekda se bandi. Na ye tu inengeri ya feje tukumba.
0: Eyo kula mumuli.
4: Kubeeranga erimo kuyigirizwa tulina mu adoration abasinga abamu batugamba bulijjo banange genda oyogereko ne Yesu naye omuntu tamanyi nabwo ayogera na Yesu aganze banange Yesu simuulirako nga ayogera naye batugamba genda ko oyogereko ne Yesu Yesu boogera naye batya olwo lwe lunaku lwe tugenda okubeera nalwo bakuyigirize boogenda mu adoration chapo ba ogenda maaso g'essakalamentu kino kyoyina okukola yo era bw'oti bw'ogenda okuwuliriza eddoboozi ly'omukama. So ebyo byonna bigenda kubeera mu pulogulaamu eyo. So omuzadde gwe wenna ali eyo naawe okyetaaga si mwana yekka. Naawe okyasobola okukyetaaga ate abazadde oba n'abaana mubakubirize omwana abeere mukwano gwa Katonda obudde bwonna. Katonda teyatugambako nti tetugenda kubeerawo nga tetufunye ebisoomoozo mu bulamu bwaffe. Tuyina kwetegeka nti ekisoomoozo bwe kijja mu bulamu bwo okiŋŋanga otya. Pulogulaamu yaffe eyo gy'eri egenda kubeerayo ku lwomukaaga okuva ku ssaawa emu ey'okumakya tumaleko Saturday yonna n'ekiro kyonna ekinaakeesa ku Sunday paka ku ssaawa 12 tujagalawo n'ekitambiro ky'emmisa. Tuyina ekitambiro ky'emmisa ekyoregula ku ssaawa 11 ku lwomukaaga ekyo kigenda kubeera nga kikulemberwa Reverend Father Ronald Chambadde. Akweche chukumi.
1: Era yagena tukulembera mu byonna.
4: Era ye main facilitator. Tuina adoration ku ssaawa 6 ezekiro paka ssaawa 11. Eyo egenda tuletebwa. Eyo bamuita Father Bruno Serunkuma. Mumumanyi bulungi nnyo ki. Tuina munakaseera ka healing. Akugenda tuwebwa Father Ronald Chambadde. Ekitambiro ky'emmisa ekigalawo kyombuziza kigenda kugalwawo Reverend Father John Joseph Mary Sebunya. Saawa 11 ez'okumakya. Bingi nnyo ebiri mu programu bye sisobodde kubagamba oba oliawo n'akadde. Mbakubiriza abazadde bannange abali eyo, abavubuka abali eyo, mwenna abasobola. Wandibadde olunaku luno oluwaayo. Noja nowenyigira bulungi musala nomanya ebyenjawulo abantu bano bategese bulungi nnyo nnyini ddala betegekedde olunaku
1: chapenzi bafitujja kuba nabo abavikariye.
4: Yes.
1: Father Center mu Jojulia mu Entebbe. Father Mpanga Jeremiah yagena nokulembera mu vikariyeti Wakiso.
4: Yes.
1: Ate Father Mpoza Bernardo Ntaramaria vikariyeti. Ale ne Father Kanyike Julius. We Kampala vikariye. Yes.
4: Sakati gwo mzadde ali eyo ng'ogamba omwana wange tasula yekka. Kakati awo abasuze yekka. asize ne bakitaffe mwoyo nga twegayirira naffe bavubuka bannaabwe
1: ate abavubuka bakadde baffe bazadde baffe bana omwaka guno Sabasumba obafuwe Kampala Paulo Ssemwogerere wamu naffe bachaplains abamuyambako okulaba nga tulungamya abavubuka tugenda kukyaza abavubuka mu Uganda December omwaka guno bonna avuka mu Uganda bagenda kujja wane Kampala era nga bagenda kunganira ku Yes Center omvubuka ali eyo tukusaba jangu twetabe wamu tubere mu nteekateeka z'omukolo guno era launch oba omukolo oguggulawo enteekateeka zino zonna gugenda kubeera ennaku z'omwezi 14 tusaba
3: 14 mwezi
1: omwezi guno Ssaabasumba yennyini yagenda okuwuba flag tutaanikirewo amasaza fenna ataano no Masaka kina mityana Luweero Lugazi Kampala fenna tugenda kuba nga tukulemberamu olunaku luno okulaba nga tukyaza abavubuka bonna mu Uganda naye nga tugenda bakyaliza wano mu Kampala kidayisiso tusaba abantu bonna abalina omutima obulungi abaagaliza abavubuka bannaye mujje twetabe wamu tulabe nga olunaku n'otambula bulungi ate era nammwe abavubuka bachapensi bakola 14 tubereye rubaga nga tuba muna kitafe Ssaabasumba nga tugula emikolo gino mu mutongole ate tujja kuba tutandika sawa 3.
3: Okay, Father, tuweku simu yo.
1: Esimu yange 0702 64 30 42.
3: Father, teka kumulwa
1: 0702 64 30 42.
3: Na bavubuka mesema
4: namba 0702 9 8 2 2 5.
3: Fenga Holy Cross Family Ministry tuddamu okwebaza abantu mwenna abali wano olunaku lwaffe lwa Marian Crusade mwebali nnyo mwebalire ddala kati bw'oba oyagala okunkubira ku ssimu 0707 5 7 3 omulamwa gwaffe nga ba Holy Cross tugamba amaka agasomera awamu gaba magumu n'enjogera yaffe egamba nti gezaako essaala ekola birala bigange.
1: Father Vincent Maweje okuva ku Yes Center Nsambya.
4: Fausta Nalukwago n'abavubuka Nsambya Parish ate ow'ebyentendereza Kampala Kidayosisi Mbabubuka.
3: Ojambo Christopher ate
5: ne Junior Francis.
1: Abawuliriza baffe abawuliriza ba Radio Sapiensa enkuluze y'amagezi banembebaza nnyo okutuwuliriza.

Oyes, oh wabari nyogwe na jekumideko, chenda mnyakto nyezenya, Radio Sapiencia, ekiro, ekyona kolwa lero. Ziri tanu, ezaka ita kusawo mkaga, uwechiro echalero, ngabuli joka wira katimba kabya mizanyo, yenze, pade siru magomu webez, ukubira nga kutambza, tugira kubira nga tambla fena, paka wali, kusawa zigenda kubira musambo uwechiro, era wenyini, wenjo kubira nga kuwasiza, Nansera Edward Lubalukovu abirenga kutwala ne program damwe subi binji byajjo kuberanga jana byo byogenda kuberanga ate otegera mu kiro akatimba akebyemizanyo tutambula ne 22 bet nulwekyo nga wewe tekateko gulewo account sibulo kuberanga siba ne 22 bet abali mu college akawungezi ne je kiro mwe bali kuberanga muka karabya waliwo bachaliba ngebe mpiseka au mbaiseko ema chindi au kumafuta mukona au kubitara wenyini abana nebangamba umbebe tuwela konga tukuliviza paka wosibu ya tetuzikiza abana wali gumite obuzi wenga tubabu siwa nebunyuera mwe wali kubera ngamuliza Radio Sapiencia no kubera ngamugo berira ente kateka ngabu itambla kubadeko Amos Amos Ogambotia then Julius ati walo mwana wanzo manyize nyimiri deo angira wali muka supermarket kati muka supermarket yao mwa dem omwana gubaita Juliet na gamba da na fe wano abana batu yuninga ni batika kwa ni tugamba netube bera ingamba wala wane Juliet ya bebera kakati watu ino kubebiri la tela tubebiri kari mwe wali kuuliza Radio Sapiencia awali mitunumye kwange vienja ulo mwe wali kubira nga mungo berira wali chumine chibira nga chitambla anga wachino kubira nga chitambla kari bado tukendo kubira nga chitambla chilo chalero gula o account ni 22 bet usubulo kubira nga ate usiba ni 22 bet obebiri no mwebezi ngori gumite wengenda bugenzi musimu yo wogenda ku internet uja kuteka 22bet.ug Bana wana we machindi wali gumite. Banga byo mbebe zisebo. We wali tuko onako. Hii. Mwe wali kubira na mwenga muliza Radio Sapiencia. Ne gula account ni 22bet. Ogende. Ogende kusimu yo. Ogende ku internet. Oja kuteka 22bet.ug Website ya fe. Ja kubira ngejao kusimu yo. Gende wale chigambo register chinyi game. Juza mbye bakusaba okuli amanyago. Nini namba yo. E namba yesimu. Kati wali awagenda promo code. Oja kubira ngoteka akatimba. Awagenda promo code. Oja kubira ngoteka akatimba. Then. Nyige wale chigambo register. Oja kubira ngoteka 22 bet. Options zona oyagala kusiba makona oyagala kubera ngo siba ku kadi oyagala kusiba ku batebi abateba golo mu kisawe ogamenti ono yayina okuteba mweno gemu ajja kuteba oyagala kubera ngo siba ku basawa bajenje babasambi kisawe no gamanti mu kisawe bajja kuyingira mu mirundi bwejitu bwejuwera ngo lya sente nebirala byonna ojja kubera ngo bisanga 22 bet odds ziri wa gulunyo atenge yu kusiba kobi inji. Abazanya vacho game kweziri. Abazanya ka aviator. Uja kubira ngo kasanga ko. By the way, kutu bet tusiba nene mbira yobudi. Guhinzo gamati kakaje sawa zinonga yeviri. Eka mpale mkube ino kutonye chilo chari. Robo eto nyangulia send. Ejiba ita 22 bet. Kali no, guchobo kula gula wa account. Siba ni 22 bet. Oberengo chitambza. Cho ino kubira ngo kula. Bobo siba na bubunanyi ziwa. Atanaweza aviri mwetanto kizwa kubira ngo siwa. Gubobo siwa siwa na buvunanyi ziwa. Atanaweza aviri mwetanto kizwa kubira ngo siwa. Kusaidia ya norecho. Tubebere, tubebere, tubebere. Kasobira ngo siwa na buvunanyi ziwa. Goweza aviri mwetano kudaguru. Umana asomato kizwa kubira ngo siwa. Tuja kubira nga tambla. Mumbira nga wino kubira nga tambla. Banja basi vya kumipira wali 22 bet akaunge zikona kuruwa lero era minji ejizanyidwa
nejuwede nechi agenda masu jigenda masu wali mugwangiri ya italemu playoff wansi muligi wanseri katanzaro ekubi Averino e goals bade satu kubwerere guwe dogo wali mugwangiri ya Bolivia wabadeo kompire ugino kuzanyiba neba kukoze pipi neba guwangira yu katigwe ya genze kutentu beti nuberango ugusiba ugugujie muli sitio mugwangiri ya Scotland wansi wali mu playoff timu ya Cloyd ne Hamilton Academic guwede MM erigu ya gusibye Scotland waguru mpire jizanyidwa ibani yani wakubidwa timu ya St. Mirren e goals bade biri kubwerere Dundee United ekoza maria ga 0-0 ne timu ya Livingstone Kilmarnock ekubye timu ya Dundee FC e goals bade satu kwemu pelee chibuga dandi inga chisuze kubuzibu eri dandi United ekoze 0-0 dandi FC ebadde kwa wene kubwa satu kwemu kati chibuga dandi chibadde mkasira kazibu Lorenzo nganti emipira jona ngabe jitambute chibadde mboko nga yevuga Emboko yebadde evuga mu kibuga Dandi. Wanyeyo nyinayo chali wanka kinda Adrian. Lecturer Kyambogo University abera yo University of Dandi. Yangambe zo timu zeina kembiranya atebisa byayo byeriranyi. Echa Dandi United ne Dandi FC byeriranyi. Katika kinda Adrian. Embiranye yabwa jimanyi nyo kubanga ali ku University of Dandi. Ebisawo ebyo bibiri osala usazibwoti n'ogenda ku Chedandi United n'ova ku Chedandi United n'ogenda ku Chedandi FC kakati awo ekibuga Dandi kisuze kinyogovu olw'emipiira egyo nga bagitambudde wali wansi timu ya Dumfries bakozeemu emu ku St. Patrick Thistle wali mugwangira Scotland nga bitambudde mugwangira Northern Ireland timu ya Linfield ewangu dompire goals bade set kwem neberange gwangude wali mugwangira Switzerland empire jizanyitwa Savate ekubye Lausanne Sport e goals bade biri kubwerere atenga yo timu ya Grasshoppers na ewangu dompira nga bakuba timu ya Winterthur e goals bade set ku biri then Luzen ekubye FC Zurich e goal ebade mu kubwerere Mugwangiri ya Ufaransa, Red Star, ekubidwa timu ya Rodez, e goals bade satu kubiri. Red Star nga bamukuba. Mugwangiri ya Spain, Real Betis, ekubye Eriche, e goals bade biri kwem. Yaligu ya genze kutentu beti noverango siba. Mugwangiri ya Saudi Arabia, muligi yokuntiko Al-Nassr, ekoza maria game wem, ne timu ya Al-Hilal. Al-Hilal weno. Siye mwumisambira Benzema asambira mweyo. Badengu laba kukao. Benzema ina negolo jaba daba kubye ni bajisara. Benzema abada kubye Al-Nassr goal. Ni bajisara. Na ye Al-Nassr bako za maria game wem. Netimia Al-Hilal. Walimu gwangire Saudi Arabia. Ebintunga ebitambude. Spain era Celta Vigo ekubidwa Levante. E goals bade satu kubiri. Celta Vigo bamukubye mulamba ebintu nga ebitambudde ku side eyo kati omupiira ogukonye Spain gwe mpira gwa Atletico Madrid Atletico Madrid ekulembedde Osasuna e goals ziri bbiri ku bwerere mugwangiri ya Bungereza mu playoff eza abalwana okubeera nga bajja mu Premier League Southampton ne team ya Middlesbrough gwe de goal emu ku emu kati bagenze mu extra time Ogwasu kwa 0-0. Aita wonga agenda walimu muruzanyo ludaku. Wajiite fine ya playoff. Awona woi mboke ilimu kufuga. Nga ibini mkubira nga vita ambla. Kale nogo ya geza kutentu beti nobera ngo siba. Boi tu ibini mkubira nga vita ambla. Empira wajite. Ejimu kwejo jensobo do kubira nga kujitia mbojimirite. Katike tulave. Empira wajitugendo kubira nga tujitamza. Unako ya tuingidoro kusatu. Oloksa tulubera gumite. Oloksa tulubera gumite. Lwakunonya sente. Era n'omubebezi wauli anga kakanyiza muku unyagu. Nengama atika akati.
tukakanyemuko omanya nti tuli mukuwenja majja omanya tufuuse bakawenja balubyanza tuli mukubyanza kubiranga tunonya sente bwe kiba nti twamukubye ekibimbe ekyatandika ku lunaku olwe Sunday ekyagenda ku Sunday ekiro ne kibiranga kizanya ku Monday nga bukya ne kituwa sente tuyina okuddamu ne tubiranga tumukwata mu sente kati nzika kanyiza njagala gwe na ulizo mbebezo bere ku kwarati obere ngulinze nzika kanyiza njagala tuno nyama janga tuli gumiti njagala tuno nyama janga tuli gumiti kati gwe na ulizo mbebezo sawa zino chobo okola njagala ogende ku kodi obere ngofuna ale badi ne ordinary emipire jebili iranga bulijoli wabadangambo mbebeze ekibimba akatamula nga tekaliyo katamula nga kateekayo gwetotia zempira nensungala kisina kateekayo kubanga wabeerawo emipira jemba ninze wabeerawo emipira jemba ninze nga ngamba katike ninde gino bwenjiteka katambula kange tujja kubeeranga tuya sente odio na jembeera ndese kati nga bwetulinda akatambula ako kagenda kujja njagala gwe na mpuliriza mu mutima mulungi gwe nali mukubeera ng'owuliriza ombebeze essaawa zino ogende ku kodi obeere ng'ojjayo alepaadi ojjeyo ne ordinary lisiiti ez'ebbiri nzeesibyeko nnyo okuva ku mande lwakubiri tuyingidde olwokusatu nzeesibyeko nnyo naye nzemanya ensonga lwaki nzeesibyeko ate naawo atambula nazo ojja kumanya lwaki omubebezi yeesibye nnyo ku lisiiti ez'ebbiri leero nzikakkanyiza nnyo ne nteekamuko wansi okusobola okubeera nga tulya ku ssente nga bwe ndaba nga tugenda zirya omanyi nabagamba buli wendaba aba Australia buli wendaba aba Australia nga bagenda kuzannya kumacha awo mbanda bawo sente kubanga kigatto wange ali mu Australia aba amaze okuripootinga gwe buli walaba omupiira gwa Australia nga nguleeta omanya nti waliwo amajaawo kati okumanya nzikakkanyiza ntadde ova ziri bbiri ku alebadi ku alebadi ntaddeko ova bbiri ku ordinary ntaddeko empiri esatu kuliko ogwa ejja ova ebiri then ne wini emu kati njagala tukikolere wamu omanyi bagamba ekimala kimala njagala tukikolere wamu njagala ogende ku kodi obeere ng'ofuna empiri egyo ogenda ku tentu beti obeere ng'osiba gijjeeyo kati kubanga ba Australia batandika kumacha njagala osooka otambule ne lisiiti ez'ebbiri okuli alebadi ezannya kumacha kati alebadi njagala tumukwatemu bwetuti omanyi alebadi esinga okubeera ng'etuwa ssente njagala tukikwatemu okuva ku lwokusatu luno lwetuyingidde olwokuna tumukwate alebadi ku lwokutaano tumukwate alebadi era omukaaga ebeera shuwa njagala tuvuge alebadi eno okuva leero ku lwokusatu paka ku lunaku olwokutaano olwomukaaga yo tugijjemu kubanga ebeera shuwa njagala osooka omukwate alebadi zino ssatu nkugambye nzikakkanyizaamu olw'ensonga twagala ssente njagala omukwate ordinary gye ntadde ku docket ezo lisiiti bbiri obeere ng'obeera gumite nazo bwegenda ku kodi obeere ng'onyiga sita 217 sita 34# njagala tutandike leero gwawulira ng'oli mutiitiizi kakkana nkugambye tutandike leero njagala tumukwate alebadi ssatu okuva leero ku lwokusatu paka olwokutaano eya leero erye ey'olwokuna erye n'ey'olwokutaano erye kati ordinary ebeerako nga nnyongereza in case alebadi etagadde kubanga byonna bisoboka kyovale wagamba nti siba na buvunaanyizibwa ate nawe esaabirimu etantuukizibwa kubeera ng'osiba in case alebadi etagadde ordinary ebeera baakaabu
kati mpuli akalenzi akandi mu nakangamba ale badi egenda kuberanga etuwa sente ne ordinary etuwa sente mipira jenta de jigenda kuberanga zizanya kumacha ezo receipt please kera kuzanya kumacha gwe na ulizo mbebe zisawa zino ngoweza biri mwetano okudaguru sibane 22 bet tubebere bobo sibasibana buvunanyizwa njagala buli ampuliriza nyambo kwa receipt zino bili kwata ale bali jenda deyo mpira jiri ebiri kwata ordinary jenda deyo mpira jiri esatu ezo receipt zigenda kuzanya kumacha asubuhi bonna ba Australia na gamba ba Australia basingo tu wa sente juzi wano ni kwa libali yolo mkaga yobatu wa desende kasto ulianga ba Australia basumuru doma nyanti yao mbebe zari kumuzuri eyo chigato yote chigato wangegwe nyina ma Australia atakula miss betu ya tuwa ino kulia wechiga na chiba chiganyi nevi zibu evi sere evi singa tupira tu ino kupira nga tulia sende katigwe njaga la ampuliza goe no gende kukodi overengo pune mpira gende kutentu beti overengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atanawe zaviri mwetan tukiziba kupira ngo siba tujeyo kati jigenda kupira nga chizanya kumacha kasito verengo njigasta biviri kumina msambu sita bisa tumunya hash wobo itao uja kunyiga sita biviri kumina msambu sita bisa tumunya hash tujeyo kati gena kutuwe tubeti oberengo teka mwaka mfisi siwa na uvunanyi siwa tubebire mpura tujeyo kati kugambye mpuri akalenza kandi muda kangamba zero receipt bills zigenda tuwa send ordinary kuliko emipira esatu ku alibali kuliko emipira ebiri njagala ofubenga bosobola kala at least bobole mereddwa funa alibadi kubanga yoyo mpuri eri gumite nyo gobanga tasobola kubera ngo jeyo bills onanga bezili geno jeyo alibadi bofo ino msozo vuzijezo na yeo alibadi ni ordinary jizanya kumachajo na ba Australia wikenda kutuentu beti oberengo siba teka mwaka mfisi kodi elista bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wubo itao uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tujeyo kati banaeja kumacha ba Australia chigato angalimu Australia angami ombebezi abana bagambi babere gumite basibobu zibenga tubunywere musibobu zibenga tubunywere tubebere gusibobu zibenga tubunywere tubebere bobo sibasibana buvunanyizibwa tosiba sente ya bizibu tukwata mu sente ya mukamawo winzo kubera ngo gamba mbera n'obukadde 10 n'ensula nabo tukwata mu sente ya mukamawo oyina sibaka akempisa akatono yimusibwa betting omutuufu abalidde ekibimba ku mande tukyamuka n'ogamba nti kati kempike nzire mu mpike ne kugambye ale badi mateeka mipira jiri ebiri ne ordinary enja we leero we tugenda okubeera nga ku majja tuyinza omukwata receipt bills onanga bezikedde okufuluma obanga ziriyo kati kugenda kutentu beti oberengo sibe mpira ejo jifune wali kodi ombebezi ngo njiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash ye kodi ya feyo uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash jayo kati gena kutentu beti oberengo teka mwaka mfisi bobo siba na buvunanyi siba atana weza aviri mweta ando kiziba kupera angu siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash bobo itao uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tuberenga tubebira mpola bobo siba na buvunanyizwa
Atena we sabiri mwetanto kuziba kupera ngo siba. Tubebere kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunye hash. Wino kupera ngo itao. Kali, tuchatambula mpola. Rona ngabio mbebez. Nzezo nanzi jeyo. HB manchi jeyo. Akatambula akatambula tikanaba kujia. Kati ategwa obwira. Obwira olimba. Akatambula ngenda katika yonga tuvudde wano. Ne ogambye JH Bimba ujeo VIP ujeo ordinary nojayo ne alibadi yokumacha alibadi ne ordinary byo nabigenda kuberanga bizanya kumacha gubifune ngira kutentu beti oberengo siba tuberenga tambula mpula mpula code lista 2017 sita bisa tumunya hash ujio kuita ujio kunyiga sita bibiri kuna msambu sita bisa tumunya hash tubebere njagala gwe nali mkumpulize sawa zino bionabio yagaro kula vikoli neto wila vila kujayo alepa dine ordinary ezoli city bill ngenda kujawa na kaungezi kugamenti alibadi ya kweze bweti ni ordinary ya kweze bweti katinyagala at least bulimuntu ya nabe renga lide kusende to uliza mbebe zinga tofunye emu chizibu uliza mbebe zinga bofunamu tuberenga tambla kodi yeyo atena weza avili mweta ntokizi wa kubera ngosiba atena wasiba bera ngosiba na ufunanyiziba wanyina wagamba amagezi go kwa tamwe nkofu bana basiba simanya walwa batege mitego na gamba mbu mboke kensulene kasoli layini ejenge ebojja bojje egugwe mute bakulya sendi kati nange emitego jo musaja sobola jikwa mukugambye gwejjayo kola kimujjayo ale badi ojione ordinary usirike gugite utekema kasente usirike sirimo baba abatege nguvu mbune batekawo nilaini ya kasoli mbu everi kugeti ya radio sapiensi angejie boja boja paka wegoa mutego jogu teze tewali nkofu esubula kore iju tewa kulia sendi era yebuza ona anteke kedevi okulia anjaga la chienka na chimbu ngedenga mboja mpeke soke ya kasoli mboje yoku vili mboje yoku satu aba anjaga la angani bwebugezi bwe nkofu yo wete bwebeera kati n'omubebezi n'ebwatyo bwali simala gagwa mbutego bw'omusajja tekisoboka nze kasitambe bira mbambe bidde nagamba wobona okwata enkofu gisaire kakubo mwetambulira zagala nnyo tambulira mulayini ne kasito gitega ebyokulya mbwe gende ngebojja yekengira tesubula bilia paka kutuwa kumutegogu chizibu gwe sawa kakubo ziitemu gwe teka munga tutadeo uchi utadeo ujajiku wata katino mbebezi nange muteze lero nsaye kakubo nga ake nkofu mwetuwazi kuatira anga manjinzo mku wakafurumu kuate nkofu mchalo nga manjino kuata mulunakuru manjino kuate nkofu ziwe renya gwe sawa kakubo murutari mwoma nyimwe zitambulira mkakubo mwagwetega mwemi tegu tosta kuchitu chona egulinya mwaba jikutechi wa watu yunga bajikaba kulune unasawa enkofu biri kumutegu kwe gumwe mba bajikutechi wa watu yenda la bajikute kuguru kati na nerero nange muteze muntega ya nkofu sivi ya kutambulia kupesie mba kusuri ya kasuri ogendengo oboja oboja tewalia kuagaliza manyinge na baga ambaya kwa embozi wena ina kajieka ambara uruo mwami omugu inasinka na nesi gina mwogira ya ngamba bobo manyono wangalireka ambara we wala akulaga mbono akulete lidiru wa kuagaliza lwaki yete yeye agaliza woku agaliza muganda we najiretira
katina mwawasibe mpira mwewale abo abamalaga kawewe babatirawo kasoli bomugende nga mubojja bujja mwekengiri kati yombebezi ombebezi kyakola omuyindi amusayira kakubo najjanga asatu kwanga tamanyi ndi mukakubo ako mulimu emitego tewaliwo kiraga sayini yo nera gambo mbwaliwo ekiriyo mbwabateze ekyokulya nowekengera nogamba tekaba kanyiwa nga bakateze bantegede kanyiwa netta tebisoboka kale bwetu wetugenda okubeera nga tambula tulina bingi betugenda okubeera nga tuyitamu kwaseno waliyo ebiriyo by the way olwo omusambi ayakanga tagenda naye kuddamu kusamba kapiira kwaseno sizoni eno olw'obuvune enda kubeera nga nkubayo tochi then nebirala byonna nga bitambudde ku saidi ebyemizannyo musooka ogende ku kodi obeere ngaofuna alebadi genda ku kodi obeere ngaofuna ordinary genda ku 22 beti obeere ngaosiba ekibimba kwekiri ne VIP kweri akatambula ngenda kukateekayo kasita obeera ngaonyiga 6217634#. Tujjeyo kati minywanyi ku 6217634#. Waliwo kavumena kasajja ogamba otya kavumena kasajja ngambye eno mbebezi wali ekibira gye ziri nyingi naye ntezeza ne mukwata nga wetuwala wano omusajja nenkugamba akalenzi akalimu nakagamba we kati gwe tokaayana gumanya we zitambulira sawa akakubo nga kawanvu teekamu emitego gye egiwera tussayo yadde kyakulya kyonna mbwetambule ng'egenda ebojjerera awo tejja kgendayo gwe zitambule byazo erinnyemu ne gugikaba yerinnyamu awo jazzikwata naye bino byemuweza mugereko ntekeyo ne layini mbwejje ng'ebojjabojja paka erinnyamu tebakulya sente tosobola gikwasa kati kyova olaba omubebezi wanjawulo ku balala nze siri akataka bwe tulya tuba tulidde bwe kigana nzija ne gamba nti kiganye kati njagala naffe tumutega emitego nga gimuwanika buwanisi aba atambula amanyi ali mu kkubo

0: bayisimu kati wali awagenda promo code oja kupera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kupera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kupera ngo wega takuten to bet ensunga zona zibirenga zitambula tunaweza abiri mweta ndokiziba kupera ngo siba chokana wasiba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa options zonna ku 10 to bet kweziri kasitobera ngo sibona buvunaanyizibwa buli kimu kijja kubeera nga kitambula abasiba ku bateebi ojja kubeera ngo siba ku bateebi then kwa siba live in play empira gyonna gibeerako agala okubeera ngo siba ku kaadi ojja kubeera ngo bebera abasiba makona abazanya vacho games ensangi zino vacho games wali 10 to bet zigaba kiralu kati gwebebera agenda kutentu beti uberengo tambla kasitobera ngo sibisa buvunanyizwa ngoweza abiri mweta no kuda group ya kuberanga tambla ampula ampula kodi elista bibiri kuna msambu sita bisa tumunya hash oja kunyiga sita bibiri kuna msambu sita bisa tumunya hash ofune mpiro gende kutentu beti uberengo siba tuberenga tambla kusaidia yeyo buli kimu kibirenga kikwanguira nga bakino okuberanga kitambula kale tukyatambula mbagambye gwagenda ku 22 bet noberanga ofuna ku mipira wali ku kodiyo mbebe zinogera ku 22 bet noberanga osiba bwe kyoba okola kiri kimu soko genda oberenga ofuna alibadi genda ofune alibadi ezanya kumacha bwe funa alibadi ne ordinary ezoli city bili emu yokawe kila ne tuwa sento tuwa tansona ku bulungi bojeo zona zona zisobola kubira nga zijene tuwa sente tuwa tuchukubide ddala tuwa tukubye jackpot kati gwa ino obusobozi genda okufune ale badi ofune ne ordinary genda ku 22 bet obere ngo osiba kasi tobera ngo osiba n'obuvunanyizibwa ngoweza abiri mu etaano okudda aguru tube bbiri ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash ubo itao njiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash mbagambi akalenza kandi muda kangamba lero alibadi ne ordinary tusubulu mku watali city biri katibiri bientelo bagamanti alibadi yegenda tuwa sente yu alibadi yegenda zituwa nempulia ne ordinary eno na yegenda tuwa sente zona zanya kumacha ezoli city bili zona zanya kumacha gwegendo zifune genda kutentu beti oberengo siwa bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atana weza avili mweta ntoki siwa kuberengo siwa kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo itao oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tujeyo kati gina kutuentu beti oberengo siwa bobo siwa siwa na bubunanyi siwa atanaweza avili mweta ndo kizwa kuberengo siwa tubebere mpola mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash abafunye VIP mugende mubanja kasente VIP ya fe erida maja kubadeko osasuna angazanya atletico kula over 2.5 ekute then kubadeko ne krimanoku ukubela nge kula over 2.5 ekubye satu emu kati buli amanyitu wafunye VIP ombebezi kugende mubanja sente na kambia wiki tujuku wate echayo jagendo banji sendi tuwalide chibimba unako rajo lero VIP na yetu wade sendi VIP na yetu wade sendi kwe yasipie VIP gendo banji sendi kati nkugambia tukera muku watali city b mumbera yonatu ino muku watali city b zanya kumacha okuli alibadi okuli ne ordinary zona zanya kumacha gwalide VIP tocha chalika teka mwaka mbiso gende wali 22 beti oberengo siwa bobo siba siba na bubunanyi siba tuberinga tambula mpula mpula wale wanangambi ombebezi kabia ipe chama zima ne abana munga mchali sebi janjali mpiso abana bawe bera omwana sende za tademu vya ipio kusinza kulisiti jansindi kide e over bili ya Atletico ne ya Kirimanuku izo over bili omwana ya zipise mwamaja alide sende mku vya ipi buli afunye vya ipi gendo banje sende vya ipi tuwa desende buli amanyi tuwafunye vya ipi ombebe zigendo banje sende vya ipi tuwa desende kati agalo kubanja sende kibaita asigala talama gendo jeyo alibadi yokumacha ojeyo ne ordinary genda kutentu bete kama kemfisika sito virango sipisabu vunanyiziwa mguweza vili mwete anoku da gulu tuberenga tube birampura ampura kodi ilista viviri kumina msambu sita misatu mwenye hash ojeyo kuberango ita ojeyo kunyiga sita viviri kumina msambu sita bisatu munya hash uberengo ufuna kubipira genda kutentu beti tuberenga tube bera tunaweza habiri mweta ntokizwa kubira ngo siba atina awa siba bera ngo siba na ufuna anyi siba kusita bibiri kuna msambu sita bisatu munya hash ubo itao kakati echiri kutimu ya Arsenal omusambi aitwa Ben White yalwala mu game esembye mu weekend asibu yalinge samba timu ya West Ham era bajukira obulungi bamuje mu half time ngafunye obuvune Ben White muvuka mu Ngereza wa miaka 28 ejobukuru era yo mukuba sambi abadde balowoze bwenyu nti agenda kubera nga abera mu World Cup nokuyamba ke gwangeri abungereza okubera nga bavuganya mu mpaka z'ekikopo ekyamwanga against yonna naye okusinzira ku biva ku timu ya Arsenal biraga nti Ben White kirabikanga injury yalinga eyokusaga naye egera kubera mpanvu kubanga balaga nti ne Champions League final eriyongera kuza omwezi asatu omwezi guno alabika tajja jizanya musambi aitwa Ben White ne Champions League final eriyonga asatu omwezi guno alabika tajja jizanya Ben White era ne gwange lya Bungereza bali mukati abaga kwanga kirowoze bwanti ne World Cup wadenga Thomas Tuchel abadde amukomya okutimye gwange lya Bungereza oluvannyuma lw'ebbanga eribadde liweze nga tasambira Bungereza ayo bikatagenda kubeera nga azanya World Cup omusambi ayitibwa Ben White wa timu ya Arsenal omanyi okulwala kwa Ben White yoko kwatulaga ebintu bingi nalabako ateta nga geza ko zanyisa Declan Rice mu kifo kya Ben White kati ndo omanyira nti akapira aka West Ham nako kali kazibumu timba mulwadde Ben White naye mulwadde kigambibwa nti ne World Cup ayinza okubeera nga tajja jizanya kati bibiri ku timu ya Arsenal nga ebitambula sawa zino jukira Arsenal bakyayina okubeera nga bazanya timu ya Burnley then basembeyo nga bazanya timu ya Crystal Palace mu Premier League gempire ebiri gye basigazza olujikuba nga balangiriwa nga ba champion abaligiyo kuntiko wali mu gwange lya Bungereza naye bafunyemu obuvune bwa Ben White guruza nti alwalidde mu kaseera akazibu kubanga Ben White oyo we yalwala mu game ya West Ham omusambi aitwa Crescencio Somerville yayite yeegazaanya nnyo ne Ben White olwalwala n'atandika okupika kubanga Ben White yali amutaddeko akaseera akazibu Somerville oyo wa West Ham era mulaba moment sinyizi ya creating ezali zinza okubeera nga zibiraka Arsenal obuzibu naye okulala kwa Ben White kwaleeta obuzibu obwo mbadde ndabako Gary Neville yaliko omusambi wa timu ya Manchester United nga agamba nti Ben White yereetirwa injury mbu teyali gumi tekimala ngajja mu challenge gye yajjamu yamulwaza. Mbu yali alina okujjanga asibye ebinywa nebinywera nembu yajjaga fura kakana ngaafunye obuvune. Nolwekyo gwe omwogezi wa Arsenal kyenyinza okugamba ku musambi eyo yayitibwa Ben White ayinza okuba yegasse ku Mikel Merino nga bamu ku basambi abatagenda kudamu basambira kapira kampeyini yenu. Abangereza baddeyo omulinzi omutwala mu World Cup nayo kaputi singa tebikyukamu oluvannyuma lwa injury gye yafuna ku ttiimu ya West Ham. So bwe bityo bitambula, ngenda genda mukumula mukone nga sinagenda gwe atanafuna mpira genda kodi obeere ng'ofuna empiira genda ku 22 bet obeere ng'osiba. Jjayo kati tubeere nga tubebbera. Jjayo kati tubeere nga tubebbera. Gambye fuba nnyo nga bw'osobola obeere ng'ofuna alebadi yombebe ziyentaddeyo ate ofune ne ordinary ezoli city bill. Akalenza akandi munda kangamba tugenda kulya sente enkya kumakya muli city ezebbi manjikera kuzanya jikera kuzanya yenkya liro kumakya jikera kuzanya genda kukolyo berengo funa ale badi genda funa ordinary genda ku 22 bet berengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mweta ndokizwa kupera ngo siba oja kunyiga 6 2 15 6 misatu mwenye hash. Nyigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Misatu mwenye hash. Abana bangaboku ground. Abana bena kasajia eri wansi. Abana beka mocha. Abana beka wempe. Abana be mukone eri katosu wansi eri. Musibo buzibwenga tunyu eri. Njagala uli muntu akerenga lide kusente. Jayo ale badi yombebeze yokumacha. Jayo ordinary yokumacha. Gwobo inalukumi wabitanu guzubote kamu. Gino kutuntu beti zubote kamu. Evisiga debi nkwase. Evisiga debi nkwase. Tupe biri. Kustavi biri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Yekodi ya foja kunye gasta. Biri kumina msambu. Sita. Bisa tumunye hash. Tubebere. Tanaweza vili mweta tokiziba kupena ngo siba. Asiba. Bere ngo siba na uvunanyi ziba. Kusta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunye hash. Katono nyo katubeko. Katono nyo mbubaka uno. Zje. Tugende mchitundo chisemba yo. Paka wali kusawa msambu. Ogwe chilo nansira. Edward Lubalukovu wagendo kupena nga jira. Akutuwa ni mudamwe subi. Uchari ne pade siruma gombebez enu isa piensia.
1: Erimu teri kwayo, teri kuzikiza. Wenyegire mu virtual sports za 22 bet. Usigarengo njumilo vya miza nyo. Awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho ne virtual sports za 22 bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpebu wa kuangula. Tolinda, wewandi sekati, wegate kubinyumu vya 22bet.ug. Betting wa mrewe liyo wongo. Betting anogwe gendeliza. Wabamiaka habili mwetano. No kute wa guru.
2: Aloka, aloke. Fetching the money that you need to farm.

0: Hello.
1: Olaba.
0: No kuulira mpulira munna.
1: Ulikayo.
0: Kugambye.
1: Kulikayo.
0: Kale munnanga namba mukulikeyo.
1: Ate mwatusombye mwatuzizaayo.
0: Tunagamba ki munnanga anti bwankulisayo nga nange ngamba kulikayo kati ye ngombe eriwo. Wasigadde kololo. Mumabadde mutudde wali mu maaso. Mumwalidde ku bitafutafu.
1: Abamu tutwalidde.
0: Bannange.
1: Naye ate okuza transport tulina. Manya olaba.
0: Munnange n'okuwulira mpulira.
1: Atugambye okusumagira. Okwebaka kulambala babiganye.
0: Y'ensonga lwaki ndi muddamu essuubi essaawa zino ntunula.
1: Amina tunula. Saba kumpero nyo mtisa.
0: Amina nae bwatyo. Kikari mkuru Daudi. Banda vile bonna.
1: Jere msa pre yo msa
0: sisi. Kikari mkwana. Okay, bye.

0: Hello, Munang.
1: Hello.
0: Wanji Sebo.
1: Hello.
0: Munang and Kurida.
1: Nansera.
0: Tata.
1: Oh my God, si Kurida.
0: Nsankurida.
1: Never go and put it on Nansera, Mukama Murungi.
0: Obudebo na.
1: Mumuliza wa sapiensa, nyo nyo kuwa kuntandi kwa paka kumkomero njuri niza.
0: Amina, aniono.
1: Mwenye kubesimu. Wale nolo elusoso kuitamu. Neva za nyo katonda.
0: Munang. Amanya sikutegede. Oh, John Peter, oliruddawa. Oliruddawa baba.
1: Nyumirwa nyo embozi ozi zo tunyumiza ne program zo zonna. Ye dovozi ro lero likyankala nyemu. Necho naje siri omukama mulungi. Webale nyo.
0: Kale mukwano. Munanga munasonyo bannange. Nina mukiyegu. Nagenda nenfuna mu lubyamira. Emabega kawo mbade mutampulira. Lubyamira yampisa sibulungi. Kati naku zino, ngenda kuba kumatuna yera sinaterira bulungi. Kyemva muwulira nti njogera mu ngeri ya nakinyindwa, njogerera mu nnyindo, naye nga kyonna kijja lwa senyiga, ate n'ekifuba kikyansumbuwa. Nkizizako okukozesa eddagala, nkozesezza eriwerako. Kale lwakuba nti sikyali bubi. Ekifuba luli senyiga gwe nasooka okuba naye yali mubi nnyo, oli atanganya wadde okutambula ekifuba nga olinga nga nkirako gwe batadde essigiri mu kifuba, naye kati embeera yavaawo. Kati n'ensigala kotyonkoka nkyakotyonkoka, ate n'ennyindo nazo zikyazibikira. Kale nno nkyagezaako okukozesa ku ddagala lyenfunawo. Mama Sara neyanziza nnyo neyanzige. Mama Sara ekabowa munnange webali nnyo ebaliddala. Oyanzijanjabye, nanzijanjabira abaana. Mama Sara webali nnyo ebaliddala. Anzijanjabidde ddala bannange omukyalo oyo. Mama Sara omuzaalisa ekabowa munnange webali nnyo ebaliddala. Kale nno obujjanjabi bwo eddagala alimpadde. Mmenye kindeke ki? Naye nsiimira ddala munnange webali nnyo webalire ddala. Kale mu ngeri eyo naye nja kutereera mpola nja kudda mu mbeera kuba luisi bwe nti bwe nnali. Kati olaba nsobola okwogera n'owulira ku bigambo, naye mabegako awo wali tosobola kuwulira kigambo kyonna. Onoagambe webale kutuweereza Ssebo n'okutugayidinga the next program. Nze Timo Ekyengera Shumeka. Kale mukwano Timo, webale kuwuliriza, webale kutambula nange. Okay, naye mu ngeri eyo tujja kutambula mpola, eddoboozi lijja kudda mu mbeera. Kangira nkozesa ku ddagala lyennina lya Mama Sara, ate naawe ali eyo osobola okumpeerezaayo ky'omanyi erisinga ku lino, naye ne lino linkoledde. Kati okujjako osobola n'okumpeereza esseggwanga, naye bw'ogimpeereza oba tonkoze bubi tujja kutambulirawo.
2: Kulimba mutima go kinda munya fama radio sapiencia kubuza ya magazine sensoro yo muziki ndibye mizanyo.